0: Ako po si Riza ng San Fernando, Pampanga. Always nakikinig sa morning roundup ni KG Boy. Bakit? Bukod sa mga latest na music na pinapatugtog ni KG, may throwback Thursday pa. Napakaraming natututunan, update ka pa sa balita. Kaya, saan ka pa?
1: It's the morning roundup with KG Boy. Over GV 99.1 at GV 99.9, your good vibes.
2: Oras sa buong Pilipinas, 8:24 na ho ng umaga. And we are live once again on Facebook. Maaari ho ninyong panoorin ang programa ho natin. Because we're scheduled for an interview. Kasama ho ang LTFRB Region 3. Ilang ho tayo ng kaunting update no sa bigayan ho ng ayuda, particular ho sa ating mga jeepney driver ho dito ho sa Pampanga. Okay, kasama naman natin sa ating linya via Zoom si Attorney Teresa Magtoto ng LTFRB Region 3. Attorney, maganda umaga po sa inyo. Hello, Attorney.
3: Good morning po.
2: Ayun, Attorney Teresa, magandang umaga po. Attorney, nung isang araw kasi, nakasama ho namin dito sa programa yung hong mga jeepney driver ho, particular sa Piston Rama, Maribela Piston Rama, Attorney, ano? And we were actually asking them kung sila'y nakatanggap na since we're hearing a lot of news about the distribution of targeted cash aid para sa ating mga jeepney driver. Ang nabanggit ho nila, balita daw nila is today, May 13 ng bigayan. And then, based sa kanilang monitoring, may pinatawag din a few days ago na magpunta sa LTFRB. They were actually, ang inaasahan yata nila matanggap, 5,000. Parang yung unang batch ng rollout yata. Pero ang nabigay daw yata ay 1,500. Kaya marami daw yung na-disappoint nung nagpunta daw sa opisina ho ninyo. Can you explain to us ano nangyari nung distribution at bakit 1,500 lang yung natanggap ho nila noon?
3: Okay. Actually kasi dalawang set of subsidies po ang pinamimigay namin. Mm-hmm. Una is yung subsidy given by LTFRB with the OTR, and yung pangalawa po is yung under sa DSWD, mm-hmm, yung sa IEX po. Mm-hmm. So, yung sa DSWD po kasi, yan po, cash subsidy assistance po, no? Ito pong sa LTFRB, fuel subsidy po siya.
2: Mm-hmm. Bali, sa LTFRB po, magkano po talaga ang dapat nila matanggap? Yung pong 1,500, Attorney?
3: Yes, for the drivers ng modern public utility jeepney at saka mga traditional jeepney po, entitled po sila sa 1,500. But they are also entitled sa under DSWD na makakuha ng 5,000.
2: Siguro ganun, dun nang galing yung kalituhan. Baka dahil narinig nila yung 5,000, nakala siguro nila parehong 5,000 ang tatanggapin from LTFRB, which is a fuel subsidy lang pala dapat na 1,500, and the cash subsidy magagaling sa DSWD.
3: Yes, apo.
2: Okay. So para maliwanag,
3: actually, cash din naman po yung dinidistribute namin ngayon under LTFRB, pero fuel subsidy program po ito.
2: Okay. Sige, Attorney, pakipaliwanag nga ho sa amin ngayon kung paano yung proseso na gagawin today. Tama ho ba? I just want to confirm, meron ho tayong ngayon yung araw ng distribution dito ho sa mga targeted ayuda na may ibibigay ho sa mga jeepney drivers?
3: Ngayon po ang nag-roll out po today is under yung sa DSWD. Nung May 7, nag-distribute na kami sa regional office ng LTFRB. Yun po yung first batch namin ng fuel subsidy. Mm-hmm. And we had our second batch last Monday. Mm-hmm. Pero kasi simultaneous siya with the DSWD in Bataan. Mm-hmm. Kaya mas maganda po talaga basahin po nila or i-check po nila yung sa FB page namin kasi doon po namin ang tawag dito, doon namin pinapakita yung mga schedule. So kailangan po tignan po nila kung anong programa po yung naka-schedule kasi baka nako-confuse po sila. Dalawa po kasi talaga yung distribution namin. As much as we want to separate yung distribution para maiwas yung kalituhan, mas nananaig na kailangan naming maipamigay agad-agad.
2: Oo nga.
3: Kaya po, nagsabay na po sila.
2: Mm-mm. Kasi nga ho, itong problema ho natin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, di ilang linggo na ho ito nakalilipas, no? So, since nandito na rin ho tayo, baka pwede ho malaman kung kailan ho yung susunod na distribution naman po as far as LTFRB is concerned, para dun sa mga nakamonitor ho natin ng mga jeepney driver.
3: Sa ngayon po, meron pong distribution ng DSWD. Tapos po mag-i-end po ng, I think this is the last day ng distribution for DSWD. Pero magkakaroon po rin po naman ng mga special payouts depending po sa...
2: Mm-hmm.
3: Hello?
2: Yes po.
3: Mapag-uusapan pa po ng aming mga regional director. So mag-i-schedule pa po dun sa mga hindi pa po naka-receive or wala sa listahan. Under DSWD po ito, no? However, by Thursday and Friday, magkakaroon pa rin po ng distribution under naman sa LTFRB fuel subsidy sa Robinsons po. Dito po sa
2: San Fernando? Pampanga.
3: Yes po.
2: Thursday and Friday po ngayong linggo, attorney, ano?
3: Yes po. Yes.
2: So, bali tomorrow and sa Friday.
3: Yes po, opo.
2: Okay. Mga anong oras po ito, attorney? At saka paano
3: po ang
2: proseso?
3: It will start at 8 a.m.
2: Okay. So ang
3: meron
2: mabibigyan...
3: po tayong nakapo sa ating FB page. Mm-hmm. Meron kasing first batch and second batch para po hindi po magsabay-sabay.
2: Mm-hmm. Okay, so bali malinaw, yung distribution na nagagarap ngayon, hindi under LTFRB. Ito'y galing sa
3: DSWD. Yes,
2: DSWD.
3: Under DSWD po.
2: Okay, kasi na-interview namin nung isang araw ang DSWD sa Brenzigyo, yata gaganapin yung, yung kanyang distribution. So bali in total, attorney, ano, ang matatanggap nila na ayuda, at least from the government, as far as LTFRB and DSWD is concerned, ay nasa 6,500 in total. Kasi 1,500 from LTFRB and then 5,000 from DSWD.
3: Yes po. However, sometimes kasi pwedeng hindi sila nakapag-fill out doon sa link na amin pong nasubmit.
2: Mm-hmm.
3: Kaya bibigyan naman po namin ng chance, no? So yung mga, for example po, wala po sa listahan, you can call our hotline. Or kung halimbawa naman po, nakapunta po kayo doon sa venue at wala kayo sa listahan, meron din po kaming procedure po, no, para ma-enlist po sila para po in the coming payout po maisama po sila, no, doon sa, kung magkakaroon po ng special payout.
2: Mm-hmm. Okay. So bali, kasalukuyan, yung scheduled pa lang ho, at least for Pampanga, would be Thursday and Friday this week. And then for schedule pa yung mga susunod pa ho na payout, attorney.
3: Yes,
2: ano po?
3: Po.
2: Okay. Mga ilan, meron na ho ba tayong datos kung ilan na ho yung nabibigyan na under LTFRB so far?
3: For ano, nung May 7, we have already distributed around 400 plus out of 700.
2: This is sa Region 3 na po, ano?
3: Yes po, for Region 3. And nung Monday po, nakapag-distribute po kami ng 1,472 out of 2,000.
2: Mm-hmm.
3: So yung mga hindi po nakapag-claim at mga natitira pa po, we will still schedule them para po ma-distribute namin. And we will check po ano, kung ano po yung reasons but hindi po sila nakaka-claim.
2: Okay. Attorney, paano ho kaya nila malalaman kung nasa listahan ho sila ng bigayan? Kasi nung isang araw...
3: We are posting.
2: Naka-post naman po sa
3: Facebook. We're posting the
2: Facebook.
3: List. Yes.
2: Okay.
3: Yes.
2: So kung sakali, attorney, na makikita nila, ay, di bakit wala ang pangalan ko dito? Kasi yun yung madalas na medyo hinaing nung ilang mga jeepney driver na nakakausap namin. Halimbawa, yung piston drama, ang sabi ilang libo yung kanilang mga miyembro pero ang nakita lang daw nila dun sa listahan sa 700 lang daw yata. So kung sakaling ganun ang lumitaw, attorney, anong gagawin nila? Sila ba yung magtutungo sa inyong opisina to confirm na kasama sila dapat or papaano ho ang proseso pag ganun?
3: We have actually posted as well yung ano namin, yung hotline, so they can call us kasi ito po kailangan ma-verify din po muna namin if they are qualified under the program.
2: Yes, yes. Mm-hmm.
3: So if you are not qualified kahit po mag-enlist kayo sa amin, pwede po namin siyang ma-eliminate dahil po meron kaming kumbaga kini-clear pa po or kini-cleanse namin yung data. Meron po kasi iba talagang nag-i-input doble, triple. Of course, you are only entitled to one subsidy. So, hindi po pwedeng madodoble. And ayun nga po, kailangan po namin makita kung may valid franchise. So, kung wala po silang valid franchise or hindi po nako-confirm ang kanilang units, hindi po sila maisasama.
2: Mm-hmm. Okay. So, bale, message na lang ho sa inyo just in case na hindi nila makita yung mga pangalan nila at nilalaban nila. Hindi, kasama ako dapat sa makakatanggap eh. Wala ako sa listahan eh.
3: Yes. Yung hotline po namin always open to ano po, to accommodate po yung mga queries para po malaman po namin and yung mga hindi naman po nakasama, we will do our best po para ma-enlist po kayo at maisama po kayo dun sa mga future payouts po natin.
2: Ayan. Okay. Attorney, last na lang ha, since may mga reports na yung ilan pag nagkakaroon ng distribution, may mga nahihimatay, may mga nagtatagal sa pila. Have you explored na idaan ito sa e-wallet?
3: Yes, actually meron kaming mga na distribute na or na credit na sa mga Pantawid Pasada cards nila and sa mga GCash accounts. Unfortunately, meron kasing mga na provide sa amin na e-wallet numbers na hindi po tumutugma doon sa mga names ng mga beneficiaries. Mm. So, may ganun ding proseso, no? Kaya po nagkaroon tayo ng cash subsidy.
2: Ibig sabihin, pwedeng ang ginamit nilang GCash number o mga e-wallet sa kamag-anak, ganun, wala silang sariling account. So hindi magtutugma yung pangalan nga naman ng account at saka yung pangalan nila pag nagkaganon, ano, attorney?
3: Yes po, opo. That's why and during the distribution namin ngayon, we make sure na nakukuha po namin yung mga e-wallets nila. Mm-hmm. Para po in the coming distribution pa, kung magkaroon pa po tayo ng mga susunod pa po na subsidies, madali na po, at least na-collate po namin at magkakaroon po kami ng database na po. And sana lang po, no, talagang verified po yung accounts and hindi po kumbaga nakapangalan sa kanila yung mga accounts na ibinibigay po nila sa amin para po naiiwasan po natin yung aberya.
2: Okay. Attorney, minasilip ako ng mabilisan lang dito sa ating Facebook page ng LTFRB. May bagong programa ba? Ito ba yung bagong programa? Yung 10 pesos per liter fuel subsidy program?
3: Yes. Ano naman po to? Discount. Entitled naman po dito lahat ng mga public transport operator. So, lahat po na nag-ooperate na units. Meron pong mga accredited, magkakaroon po ng mga accredited na mga gasoline stations kung saan sila po ay mabibigyan ng 10 peso per liter na discount.
2: Mm-hmm. Ito ho ba'y para lang sa mga jeepney driver o pwede ba TNVS dito? Pwede ba tricycle drivers dito?
3: PUJ and UV.
2: PUJ at saka UV.
3: Saka mga UV okay, Express.
2: Sige, para maliwanag at least, no? Kasi dito sa Facebook page na nakalagay naman dun yung Google Drive ng listahan ng mga gasoline stations na pwede nilang puntahan, attorney. Ano?
3: Yes po.
2: Okay. Attorney, baka meron ho kayong gustong ibigay na mensahe sa mga jeepney drivers ho natin o mga nakikinig bago ho tayo magtapos sa ating panayam. Go ahead po.
3: Yeah, kindly visit po our Facebook page for more information para po dun sa aming mga susunod pa po ng mga i-schedule na distribution ng fuel subsidies.
2: Alright. Attorney Teresa Magtoto, LTFRB Region 3. Maraming salamat po sa inyo. Good morning.
3: Thank you.
2: Oras sa buong Pilipinas, 8:37 na ho ng umaga mga ka-vibes. Ayan ho yung ating interview with LTFRB. At least kahit paano yung mga nakikilig natin mga jeepney drivers, medyo alam na nila no, yung prosesong kanilang gagawin. So may hotline pala dun sa Facebook page nila. Pwede kayong tumawag dun kung sakaling hindi nyo nakikita yung pangalan nyo dun sa kanilang listahan. Pero yun ang paglilinaw, no? 1,500 lang pala talaga. Ang magmumula sa LTFRB at 5,000 naman yung sa DSWD. Ha? Sige, bago tayo mag-commercial break, we're giving you one more song coming from Zed and Alicia Cara would Stay on GV99.1, Your Good Vibes.

0: oras sa buong Pilipinas, alas 9 in the morning. Hey, kayo ba'y mahilig sa mga, ano?
1: Takbuhan.
0: Ha?
1: Takbuhan.
0: Takbuhan. Ito naman, hindi ka naman mahilig. Hindi naman punchline eh. Alam mo yung mga pinatutugtog ng mga bata pag pampatulog, ganun tawag doon? Mga children...
1: Lullaby
0: ba ang tawag doon? Tsaka yung mga children's stories. Alam mo yung story ni Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall.
1: All the king's horses and all the king's men would it put Humpty together again.
0: Kilala ko, kamukha ni Humpty Dumpty! Tas nahulog! Hala ko nga, gugulong eh!
1: Naput together again naman siya ng osaa.
0: Uy! Sino ba yun? Ano ba osaa? Well, yun?
1: Dami nangyari, no? Wala ako for 2 days.
0: And daming ganap.
1: Daming ganap, no?
0: You missed out the whole season. Di pa tapos ang season, ha? Patuloy pa yung nagaganap.
1: Oo nga, pero nakapanapanabi ka mga nangyari sa mga nakaraan na episode.
0: Narinig na tayong mga teaser, di ba? May nagsasabi na may nag-aabang na ng mga aeroplano na ililipad yung mga
1: kaya nakakatuwa, ano? Kasi
0: nakakita ka na ba ng itlog na walang pakpak pero ililipad?
1: Hindi pa naman. First time siguro. Nakakatuwa isipin ngayon na nag-unfold lahat ng mga bagay na sinabi ni DOJ Remulla na wala namang arrest warrant. Kasi nagundahan ni DILJ Remulla din.
0: Mm-hmm. Oy, ano na? Ombudsman na si isang Remulla. Hindi na siya DOJ secretary. Oh, I see.
1: So, sinabi na walang arrest warrant. Then, surprise! Meron na.
0: Ano ang masasabi ko lang sa inyo, wala tayong winner. Wala tayong winner for this evening's competition.

0: invited to share the realities they face, especially now with fuel prices crushing the already fragile livelihood. Eh, hindi natuloy kasi nga nangyari yung ganun. Mm-hmm. Diba? Yung mga nakakalimutan nating sektor, diba? Yung mga farmers natin na nadamay, no? Pati dito.
1: Well, let's talk kailangan about the leadership change for a sec, no? Naisip ko lang na pumunta talaga si Senator Bato de la Rosa amidst na alam niya mayroong panganib na naghihintay sa kanya. Pumunta siya dyan to cast his vote, no? And my question is, why the leadership change now? So, ang daming spekulasyon, no? Unang-una dyan yung siguro preparation nila to sa upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Siyempre, hindi naman nila aminin.
1: Na, dininay agad ni bagong Senate President Cayetano. Oh. Dininay niya kaagad na, no, it's not about that. But, he never said the reason why.
0: Kasi, the timing.
1: So what's the reason of
0: siyempre,
1: the leadership
0: hindi naman talaga niya aamin kung yun man dahilan, eh. Di ba? Ba't aamin ba yan, di ba?
1: Yung parin yung nasa isip ko, ano kaya ang dahilan? Bakit? Hmm.
0: Pero kunwari, hindi natin alam.
1: Hindi natin alam.
0: Siyempre, kaya nga itong si Senator Bato, eh, malakas ang loob na lumantad ulit. Kasi siyempre, ipoprotektahan siya ng liderato. Eh.
1: Yeah, but there are 5 senators who voted to for Senator Bato de la Rosa na sumuko na. At,
0: hindi, tsaka talaga bang may kapangyarihan ang Senado na protektahan siya laban sa mga ganito. Ibig sabihin, siguro naman may limit ang mga yun. Like for example, paano kung may isa ang pumatay ng tao? Diba? So ibig sabihin ba, ang Senado hindi niya pwedeng isuko, hindi niya pwedeng ipa-aresto?
1: Up to 6 years, if the crime is punishable under 6 years, pwede lang hold yun. But if an active warrant is out there na, no, and ang kaparusahan ng active warrant na yun ay mas mataas sa 6 years. Katulad ng kay Trillanes
0: kasi
1: na
0: yun ang panindigan,
1: may reklusyon perpetua habang nakasession sila sa Senado. Kahit nakasession, inaresto siya kasi higit 6 years eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang debate ngayon ng mga senador, well, this is a arrest warrant from an international entity. Ang sinasabi ng ilang senador, no, hindi lahat, nandito unanimous. Ang sinasabi na lang si senador na, oh, sige, sasukan namin si Bato kung bibigyan nyo kami ng local warrant from my local courthouse.
0: Yun ang inaano nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Kung local warrant, edi okay lang. Pero it's an international court nga naman daw.
1: Mm-hmm.
0: So, okay. So, let's see what's gonna happen now. Kasi sabi naman ng PNP, wala pa naman daw utos sa kanila na arestuhin si ano si Senator Bato. Wala naman ganun. Kumbaga, ang nag-i-issue ng arrest warrant itong isang araw was the NBI eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, isa pang issue yun, no? Yung bakit daw pinapasok, di ba? NBI, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At doon nga nagkaroon ng habulan pa.
1: Mm-hmm. Diba? Nag-abit ko sa pwesto ang head ng ano nga, ng Office of Sergeant at Arms.
0: Yeah, yeah. Correct. Diba? Karoon ng running man.
1: Yeah.
0: Alam mo yung tawag dito? Yung Korean variety show, game show, no? Running game Man. Tingnan natin. Ako, gusto ko lang pinapanood, paborito kong pelikula, yung Catch Me If You Can. Di ba alam yun, no?
1: Hindi ko alam.
0: Leonardo DiCaprio.
1: Alam ko yun. Oo, alam ko na. Oh, love story.
0: Hindi yun love story.
1: Ay, hindi. Yung gumagawa siya ng fake check.
0: Yeah.
1: Yan. Oo.
0: Yan.
1: Si Poggy Pilot.
0: Fraud. Yan.
1: Catch Me If You Can.
0: Oh, siya. Susunod na programa.
1: Brunch Takes.
0: Mga kabay, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Galing ho sa Proverbs chapter 13, verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Sa Tagalog, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Keng Kapampangan, mabiyasa ka nung makyabe kakaring biyasa, o neenging pamikyabe karing mangmang mamungang kaguluan. Mga ka-vibes, kita kitsay tomorrow dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan, 907 Time Check, brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes. Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella.

0: panahon. Ako ay napakaraming tanong. Akala ko ay dinala kita sa palasyo. Pero sabi mo ay kinahon. Ang dating tayo na palaging masaya at nagsasama ng matiwasay. Init ng apoy na namamatay. Panggatong ako na lamang ang naglalagay.
1: Ano ba sa iyong palagay?
0: Inakay na kita makadaan sa landas

0: 12 minutes past the hour of 10. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakikinig sa inyong number one Good Vibe Station. Kami po ang GV 99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV 99.1.
0: Good Vibes Sugtugan with your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Ay, maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga mensahe. Sa ating SMS lines, thank you very much. Sa ating Facebook page, thank you very much. I'll be reading them very quick. Yung mga opinions nyo. Sabi ni AJ Marlaxa, isa din boto ni Bato para mapalitan si Tito Soto. Tama, oh. Feeling ko rin eh. Well, there's a media personal who asked Bato de la Rosa. Sabi niya, bakit ka ba pumasok? Oh, ang ganda ng sagot ni Bato. Sabi niya, parang sagot ng terror na teacher eh, no? Ganyan yung sagot ng terror na teacher, di ba? Sabi ni Bato, nung hindi ako pumapasok eh, nahanap niyo ako. Ngayon pumasok ko, tatanungin niyo, ba't ako andito? Pero ako, pakiramdam ko, the main reason is para makaboto si Senator Bato, no? Sa leadership change, palitan ng liderato. Catherine Santos, sending us a message via Facebook as well. Good morning, DJ Benjamin. Ang alam ko lang po, kaya pinalitan si Tito Soto kasi sila na lang ang nagkakagulo at turuan na lang sila sa mga katiwalian nila. Parang mga bata na lang na nag-aaway-aaway, kawawang Pilipinas. Pero tayong mga pangkaraniwa mamayan ay patuloy na lumalaban at bumabangon sa kaguluhan ng gobyerno natin ngayon. O, play po ako ng yakap ni Zach Tabudlo. Got you, Kath. Kasa natin yung music request mo, ha? Agad. Senorina Angelina. Okay, isa pang mainit na, speaking of awayan ng high school, ha? Parang high school, no? Well, the high school days are over very long time na. Parang galawang high school pa rin tayo. Ano? May pumupuna sa awayan ni Kiko Pangilinan at saka ni Senator Robin Hood Padilla. Nansigawan kasi ni Sen Kiko si Robin eh. I still have the floors. Nagalit si si Robin, no. Reklamo niya raw sa ethics. Oh. Nagpasorry naman to si Kiko Pangilinan. Sabi niya, pasensya ka na kung nataasan ko yung boses ko. Oh. Pero ayaw tanggapin, ha? Ipag-shake hands si Kiko Pangilinan. Ayaw tanggapin ni Senator Robin Padilla. Alam mo, may suggestion yung mga live studio audience natin. Ipag face-to-face sila, tapos ang referee si Sharon Cuneta. Diba? Siya ang mediator. Kiko Pangilinan versus Robin Padilla. O, pareho naman yung love team yan, di ba? Sila na lang yung mag-usap-usap. Bati-bati na lang. Shoutout sa Mami Pines. Sa aking opinion, pinalitan si Tito Soto ni Cayetano para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Oh. Kindly play the song Miss Miss by Rob Daniel. Got you, Mami Pines. Kasado na kaagad yan. Oh, ito yung mga espekulasyon na kung bakit may palitan ng liderato, no. Ito yung nagiging opinion o mga teorya ng mga tao sa internet tsaka ng mga ibang media personal, no. Unang-una, alam naman natin na may kinakaharap na pagsubok mula sa ICC si Senator Bato de la Rosa, no. Kaya nga medyo nagkaroon ng kaguluhan diyan kasi the operative from the National Bureau of Investigation is trying to serve the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa na hindi pinayagan ni Senator Bato de la Rosa nakipagbonusa at tumakbo, no? Tumakbo pa akit ng hagdana, no? Mag-ingat. So ano ba yung mga bagay-bagay na maiimpluwensyahan, no? Total, ayaw naman sagutin ni now Senate President Peter Cayetano ang dahilan ng pagpapalit ng liderato o yung leadership change. Yung ibang media outlet, they are calling it a Senate coup, no? Hindi niya sinagot kung bakit nagpalit ng liderato eh. Pero sinabi niyang hindi ito tungkol kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang impeachment. Yun lang ang sinabi niya pero wala siyang ibang sinabing dahilan kung bakit nagpalit ng leadership. Why? Oh, ito yung mga ibang dahilan na. Unang-una, to protect Senator Bato de la Rosa. Oh. Ang I'm not saying that this is the reason, but this is one of the things that the Senate President can influence, no? Pwede siyang maglabas ng protective custody katulad ng ginawa niya ngayon kay Senator Bato de la Rosa, no? The House of Senate giving Senator Bato de la Rosa protective custody. So hindi siya pwede arestuhin sa loob ng Senate. Pangalawa, well, as a Senate President, meron siyang malaking impluwensya sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara. Bakit? Dahil po ang Senado lang ang pwedeng maging o magsilbing korte sa isang impeachment ng ganito kataas na opisyal. Ano ho? Tanging Senado lang ang pwedeng tumayong korte sa impeachment ng Vice President. So, alam naman natin na Alan Peter Cayetano is allies with the Duterte. Actually, Alan Peter Cayetano ran with President Duterte on the previous elections. President Duterte, the president, with his running mate Alan Peter Cayetano as his vice president. No? Ganun sila kadikit sa isa't isa, no? So, yeah, isang spekulasyon din yun, no, na to influence the upcoming impeachment trial dyan sa Senado. Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, yung control sa Senate majority, no, dahil with the leadership change, kasabay dyan yung pagkarambola ng mga mga posisyon sa mga komite, no? Kaya nga re-request din na to resign everyone on their post sa mga humahawak ng komite. Leadership change, pati yung changes sa mga posisyon yan. Bakit nga ba napaka-importante nito? Why people are glued to this happening? Well, this is basically a yes or no or left or right eh. Madaling intindihin eh. Basically, it's like Marcos allies versus Duterte allies. No? It's about ICC accountability versus sovereignty arguments. May nagsasabi na kailangan isuko si Senator Bato de la Rosa sa ICC. May mga nagsasabi naman na dapat ang bansa natin ng kumilos dahil meron tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat kung merong kinakaharap na kaso si Senator Bato de la Rosa, dapat dito sa Pilipinas litisin, di ba? Siyempre, isa sa mga pinaka tinitignan na angulo ay yung battle over the 2028 election. 2026 pa lang, papasok pa lang tayo sa third quarter, no? Patapos pa lang ang second quarter, talaga namang ang pinag-uusapan na ng mga politika ay yung paraan kung paano sila mananalo sa 2028 election. Maraming spekulasyon ka, Vibes. Pero ikaw, sa palagay mo, ano bang dahilan kung bakit sudden leadership change, no? May bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa palagay mo, ka, Vibes, ano kaya ang dahilan nila? Mapapaisip ka talaga eh. Ay, padala niyo po sa akin ang inyong mga opinion, ka, Vibes. Maraming salamat sa mga nagtitext, ha? Oh. Kung wala ka namang opinion about this, anything under the sun, you can send them over to me. I'll read them. If it's relevant, sometimes even if it's not, I'll do my best to read them, okay? Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes Suktugan at Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. DJ Benjamin will be back after the short break. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 10:20 a.m.
3: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
3: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Juan Cayol and Kyle sa kanilang Birit na Marikit playing here at GV 99.1. Kayang-kaya ko rin yung mga ganyang birit eh. Pero alam mo ka, Vibes, bilang isang radio broadcaster, isa sa mga pinaka-pinapahalagahan ko at pinaka-iniingatan ko ay ang aking boses. Bakit? Dahil po ito po ang aking puhunan sa aking trabaho. Kaya hassle talaga ang ubong may plema. Minsan hindi lang hassle, minsan nakakahiya pa. Kaya sa ubong may plema ka, Vibes, subok ko na ang Solmox Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o sa liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. DJ Benjamin will be back after this awesome OPM back-to-back play is locked and loaded on our queue. Only here at GV 99.1, your good vibe.
1: GV 99.1.
2: JV. XP.

0: COP, Cup of Joe, singing Estranjero. Ito po yan sa inyo, number one, Good Vibes Station, GV 99.1.
1: We are GV 99.1.
0: Ay, guys, maraming salamat sa pagtambay. Ah. Meron pa tayong less than 1 hour para magkwentuhan. Shoutouts to 3690. Sabi niya, good morning po, DJ Benjamin. Sana masarap ang ulam mo today kahit ang pangit po ng gobyerno natin. Ikaw naman! Requesting siya ng susi ni Ben and Ben. Got you. O, marami pa tayong nakalineup na OPM music. Ano? Ay, naku, ang daming development sa ating gobyerno ngayon, ha? Kakaasar dahil minsan parang sobrang obvious na ng mga bagay, pero bakit parang wala nangyayari? Alam naman natin kung sino yung mga may kasalanan minsan, ano? Pero, ay, naku. Koka Vibes! Anong palagay mo sa leadership change? Sa tingin mo, bakit kaya may biglang palitan ng liderato sa Senado, ano? Again, ang unang speculation kasi dyan, ang sinasabi nila is to prepare for Sara Duterte's or Vice President Sara Duterte's impeachment. Ang Senado ang magsisilbing impeachment court. Pero agad pinabulaanan ni bagong Senate President Cayetano yung issue na yan. No? Agad-agad sinabi niya na hindi tungkol doon. But hindi din siya nagbigay ng konkretong dahilan kung bakit may palitan ng liderato. Ano? Ang sigurado ako ngayon, ano, ang current leadership ng House of House of Senate ay siguradong po protektaan si Senator Bato de la Rosa. No? Actually, humihingi sila ng binigyan ng Senate, the House of Senate, ng protective custody si Senator Bato de la Rosa. No? O kasi hindi pwedeng mag-aresto sa loob ng Senado kung ang arrest warrant ay punishable by less than 6 years. Hindi mo pwede i-serve yan. Meron silang immunity hanggat nandun sila sa loob ng House of Senate. Pero pag mas mataas yan sa 6 years, pwedeng i-serve. Ang naging argumento ngayon ng mga ibang senador, no? Hindi lahat. No? Merong nga 5 bumoboto na hinihikayat si Senator Bato de la Rosa na sumuko na. Pero ang ginagawang dahilan ng Senado ngayon kung bakit hindi nila sinusuko si Senator Bato de la Rosa dahil naghihintay daw sila ng arrest warrant from local court dahil itong arrest warrant daw na sinusubukang isilbi kay Senator Bato de la Rosa ay galing daw sa international entity or from ICC. Ano? Kasi kung matatandaan nyo ka, Vibes, si Senator Trillanes din, eh, no? Inaresto yan sa loob ng Senate habang nakasesyon yan, binasahan ng karapatan at inaresto, pinasasa. No? Ito yung nung binawi yung kanyang pardon ni President Duterte. Ano? Dahil ang kanyang kaso ay punishable, reclusion perpetua. No? Welcome back, DJ Benjamin Bian Carlos. Sakit mo naman magsalita, Ben. Hindi ko alam kung kaya ko basahin to, baka may mga masaktan. No? Pero nagpapahayag si Ben ng pagkadismaya, no? Sa dating Senate President na si Tito Soto. Mag-itbulaga na lang daw siya. Si Bato naman daw, kailangan daw harapin yung kaso. No? Oh, actually, feeling ko, no, this is my opinion, but I feel or I believe that the main reason Senator Bato de la Rosa attended the Senate last Monday is to cast his vote for leadership change. No, siya yung pang-13. Yun ang aking paniniwala. Cayetano, sobrang nakasi administrasyon kaya pinagtanggol na ni Cayetano. Yun lang. So, ang para kay Bien, kaya daw may leadership change upang ipagtanggol ang Senado against the administration. Is that it? Bien. Sobra na kasi administration kaya pinagtanggol na ni Cayetano. Yun lang, amen. Sabi ni Ben.
2: Ha?
0: So para sa iyo, leadership change para ipagtanggol ni Cayetano. Hindi masakit ang sinasabi ko, DJ Benjamin, mas masakit ng tax natin at sweldo natin na tumata at hindi tumataas na sweldo. Alam mo yung masakit, yung ang taas ng bilihin, no? Tama. Tapos ang sahod eh, hindi man tumaas. No? Tama. Mas masakit yung kinakaltas ka buwan-buwan, tapos yung perang kinakaltas sa'yo, hindi mo alam saan napupunta. Or alam mo naman actually, napupunta sa bulsa ng iilan. Ano masakit? Yan yung mga pangyayaring mapapasabi ka talaga ng... Aray ko. 11:20 oras sa buong Pilipinas. DJ Benjamin, we'll be back after a short break. If those messages come in, I'll read them all. Pwede sa Facebook page, pwede sa SMS natin. DJ Benjamin, we'll be back. GV99.1, your Gavay.
1: It's 11:20 a.m.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Summer heat check, Gavay. Stay fresh.
5: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din, Gavay.
4: Stay fresh and stay cool this summer. A good vibes reminder from GV99.1.
6: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Yunilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
10: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
11: Talaga lang, ha?
10: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
11: Sandali, hindi pa ako tapos.
10: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
11: Thank you so much, amen!
10: Nakakalungkot.
12: Grabe kayo eh.
10: Minsan,
11: akala ko ba, baby mo ko?
10: Nakakatakot.
12: Huwag mo nang isipin yun.
10: Minsan, nasa taas.
13: Lahat ng araw sa inyo.
10: At minsan,
13: titikman ninyo ang batas ng isang api!
10: Nasa ibaba.
14: Oh, sinabi mo pa.
10: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
3: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Kapag sa bansa ng DJ Benjamin, wala. Bakit? May nangyari ba? May resulta ba sa pagtaas na pataas na pataas na pataas sa lahat na ano na? Kaya, mga tana mo, halo-halo ang po mag-obra. Sabi ni Jel Kananan, oh, keep it cool, Jel. Ganyang kainit, hindi naman kasalanan na maghalo-halo muna. Pag yung katabi mo mainit yung ulo, buhos mo sa kanya yung halo-halo. Alo-alo ako. Sensya na, kapampangan. DJ Benjamin, wala na akong pakisa kanila. Bahal na sila sa buhay nila. Nakakasawa na. Total, masaya na ako sa work ko from home. Per dollar pang sahod ko. Kaya bang, ne? Eh, kung masaya ka talaga sa work mo, Gen Z, baka naman. Alam mo naman ako, gantong panahon, halo-halo lang kami dito sa studio, okay na kami, ha? Shoutouts kay Z Miranda na sumasahod ng above maximum. Anong palagay mo sa pagkaka... Anong palagay mo sa mga nangyari over... No, it's not over the weekend, it's just Monday. Napakalinis ng... napakalinis. Napakaingay ng mga balita sa Senado, no? Ngayong simula ng linggo, Lunes. What's up, Mern? Kamusta, pare ko, ay? And big shoutouts kay Rems Maghuyop, malapit kong kaibigan. Pa-shoutout sa asawa ko na si Jenny at baby namin na si Z and Lucas. Yan, nakikinig sila ngayon. Happy, happy listening. At saka kay Mari kong Jenny. Love na love ko yan ni paring Rems. So, kilala ko magmahal yan, eh. Kakaiba. Shoutouts din kay baby Z and baby Lucas. Yan, makinig palagi sa parents, ha? Love na love kayo ng mga magulang niyo, okay?

0: Kita. That was Eddie and some of your back-to-back OPM top hit music playing here on your number one Good Vibe station. We are
1: GV99.1.
0: At magpapalam na po si DJ Benjamin, no? 11:51. Ang dami natin na pag-usapan ngayon, ka-vibes, ha? At hati ang opinion ng mga tagapakinig natin, mga ka-vibes natin, about sa mga nangyari last Monday sa Senado, no? Shoutouts din. Planado ang lahat, shocking pati si Lacson, no? Yes, for sure. Paplan natin yan. According to political analyst Liyama, sabi niya, actually, meron pa daw, this is according to him, ha, meron pa daw plano na leadership change kahit nung early this year pa, hindi lang natuloy. So, for today's question, tinanong natin, no, ano ba ang dahilan sa palagay mo, no? Ano ba ang dahilan kung bakit merong palitan ng liderato sa Senado, no? Iba-iba ang opinion niya. At ang opinion ng ating mga listener. Good morning, DJ Nice.
2: Good morning, DJ Benjamin.
0: Sa iyong palagay, ano ba ang dahilan kung bakit may leadership change? This is just an opinion.
2: Opinion lang to, ha? Kasi syempre, nakakadismaya dahil kanya-kanya interest na yan. They're looking after their own interests and it's like a game of survival, ganun.
0: So, sa tingin mo, political interest kung bakit may leadership change? No?
2: Ikaw ba, na-share mo na yung sa'yo?
0: Ito yung sinasabi ko mga bagay, no? Again, this is an opinion, okay? Sa leadership change, alam naman natin lahat na si Alan Peter Cayetano ay naging running mate ni President Duterte, no? At kilala siyang aliado ng pamilya Duterte, no? And siyempre, ang unang spekulasyon is iaakit na eh. Sa Senado ang impeachment trial. Only the Senate can stand as court or impeachment court sa impeachment ng ganito kataas na opisyal, no? Senado lang ang pwedeng tumayong korte at maglitis ng impeachment ng isang vice president. Now, with a Senate president like Alan Peter Cayetano, who is allied with the Duterte family, yan ang unang-unang spekulasyon na to na nag-arise, no? Na agad naman na dinenay ni ngayong Senate President Cayetano, no, sa kanyang privilege speech nung pag-upo niya ng pag-assume niya ng pwesto, tinanggi niya kaagad na ito ay para sa preparasyon ng impeachment. Though hindi niya sinabi kung anong dahilan ng leadership change. Walang naging dahilan kung bakit wala siyang ibinigay na dahilan kung bakit nagkaroon ng leadership change. But other than that, ano pa ba ang mga kapangyarihan ng isang Senate President? Well, he can influence the Senate to give Bato de la Rosa protection, just like they did last Monday. They gave him protection, no? Under the Senate custody. At isa pa, siguro ito nga yung sa pagpapalitan yung pagpapalitan ng mga posisyon at pagkuha ng bagong kapangyarihan ng mayorya. Yung agawan sa pagiging mayorya, palagay ko, isa yun sa mga pinaka bagay na makakaapekto dito sa leadership change na to, ano. Kasi other than the Senate President position, pati yung ibang mga posisyon sa mga committee, nagsiresign sila lahat eh. This is part of the tradition eh. Every time there's a leadership change sa Senado, pati parang nire-reset sila. Pati yung mga position na open, mga position na kinabibilangan ng mga senador, binibitawan yun to give way sa mga bagong iuupo. Ano. How about you, DJ Nice? Sa tingin mo lang, no?
2: So ikaw, na-share mo na ba? It's politically motivated para sa'yo?
0: I'm not saying that, but what I'm saying is ito yung mga bagay na pwedeng impluwensyahan ng bagong Senate President. Una-una, para sa akin, mga bagay na pwede niyang gawin is dahil siya ang Senate President, kaya niyang impluwensyahan ang impeachment trial, and kilala naman natin na si Peter Cayetano ay isang aliado ng pamilya Duterte. Pangalawa, may kakayahan din siyang magbigay ng proteksyon kay Senator Bato de la Rosa. No? At pangatlo, yung pagkuha ng kapangyarihan sa mayorya. Yun lang yung sa akin, no? Opinion ko na yung mga bagay na pwede niyang gawin. Though, again, nauna nang sinabi ni Senator or Senate President Cayetano na ang pag-upo niya raw ay hindi dahil sa impeachment ni Sara Duterte. Pero parang mapapaisip ka, talaga ba? Parang, well, I'm not saying na it's not the right move, but kung titignan mo eh, malaking pabor ang mapupunta sa kay Vice President Sara Duterte if ang Senate President is aliado ng pamilya at ang Senate President at ang Senado ang tatayong impeachment court, no, para kay Vice President.
2: Okay. There's always been alliances kasi to survive. Kaya, parang ganun.
0: Yun isa sa nakakaasar na tradisyon dito sa politika ng Pilipinas.
2: Pero you know? DJ Benjamin, ask ko lang kung i-allow ng presidente na i-arestuhin ng ICC si Senator Bato. May magagawa ba si Senator Cayetano?
0: No. Though the Malacanang has remained silent hanggang ngayon, no, nakakabingin ang katahimikan nila. Hindi pwedeng utusan na by law, ha? Well, siguro pwede niyang impluwensyahan dahil mataas ang posisyon niya. Pwede niyang impluwensyahan ng iba't ibang mga senador to isuko si Senator Bato de la Rosa, but to direct the Senate na tanggalin yung protective custody, hindi pwede gawin ng Malacanang yun. They can't do it.
2: Ah, they won't be able to let the ICC
0: arrest
2: Senator Bato?
0: Sa procedural, hindi pwedeng, wala namang kinalaman dyan yung ano eh, yung administration eh. Hindi sila pwedeng mangilam. It's more on sa NBI, sa
2: so hindi siya pwedeng protektahan, you mean?
0: What do you mean? So I'm sorry. I thought your question is, pwede bang utusan ng presidente ang mga senador na tanggalin yung custodia o isuko si Bato? The short answer is no. The president cannot direct the senators or the Senate president to give up Senator Bato de la Rosa to the ICC or to the NBI. Mas procedural kasi yan eh. So, yung mga ganyan, NBI police, yan ang magtatrabaho dyan. At walang say ang presidente.
2: So, for the legalities, yung mga technicalities, like legal ba yan, naprotektahan siya, di ba? I just wait for attorney will.
0: For the legalities, ito yung sinasabi ng Senado, no. At
2: kasi may mga naaresto na sa Senado, yun yung sinasabi nila, 'di ba?
0: Yes.
2: Sumuko na.
0: That's correct. Totoo yan, nangyari na yan. The most recent one is with Senator Trillanes na siya ring humahabol ngayon kay Senator Bato. Ang simpleng explanation diyan, if the arrest warrant or the crime committed declared on the arrest warrant is punishable by more than 6 years, pwede kang mag-aresto sa Senado. Hindi ka pwede mag-aresto sa Senado when it's in session kung ang arrest warrant na dala mo ay punishable by less than 6 years. Okay? At sa kaso ni Senator Trillanes, reclusion perpetua ang punishment dun sa kanyang arrest warrant. So, reclusion perpetua means habang buhay na pagkakabilanggo, that's more than 6 years, definitely. So, inaresto siya dun at sumama siya. Ngayon, kay Senator Bato de la Rosa, ang kaso niya, Crimes Against Humanity, is punishable by more than 6 years then. Ang pinagkaiba, ang nagiging debate ngayon ng senador, and di sila unanimous dito, ha. I think there are 5 senators who says that Bato de la Rosa should surrender, no? So hindi naman lahat sila sinasabi na kailangan protektahan si Bato de la Rosa. Ang nagiging argument nila dito is the warrant itself. Yung warrant daw ay hindi galing sa local court, no? And ang warrant ay galing sa international entity, the ICC, no? So yun ang ginagamit nilang parang argument na kung time ang pinag-usapan, yung parusa dun sa kaso, pasok dun sa requirement na more than 6 years, pwede mong arestuin sa loob ng Senado dahil ang kaso niya ay more than 6 years. Pero ang argumento ng mga ibang senador ay hindi nang galing sa local court ang arrest warrant. Kaya sila nagbigay ng protective custody. How about you, DJ Nice? Anong opinion mo? Do you have any opinions about the arrest warrant for Senator De La Rosa? Dapat ba siyang sumuko o or anything.
2: I haven't done my research as much as you, no. Pero it's a game of numbers, I guess. Kung ma-aresto si Senator Bato, baka may chance pang mag-iba uli, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kasi may mga butterflies na sinasabi nila, tawag nila butterflies, eh.
0: What do you mean?
2: Parang, well, di ba, maraming hindi nag-expect na si Senator Lauren mm-hmm. ay, ano,
0: pro tempore.
2: Oo. Ay sasali dun sa majority. Pero oh. kasi, ina-assess din ng ating mga netizens, halos itong mga to, eh, iniimbestigan. Marami din dyan, mga iniimbestigan sa mga kaso nila.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Actually, I'm not really familiar, but...
2: sumali dun sa majority ngayon.
0: I'm not really...
2: So, may kanya-kanya silang interest kung mm-hmm. bakit sila sumali. Diba? Mm-hmm. Yun yung opinion ko lang to.
0: Mm-hmm.
2: I haven't researched enough. Masyado siya mahaba and time-consuming kasi if you're
0: tama.
2: Gonna read everything and watch everything din, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero kutob naman natin yan, eh. Because it has happened again and again. Hindi naman yun... masakalap man, hindi, parang hindi taong bayan yung ano eh, priority.
0: Tama. Oo. Hindi nang parang...
2: yung mga kani-kanilang self-interest.
0: Oo, protection ni Gento.
2: Pero hindi rin tayo pwedeng umangal kasi ulit-ulit din natin silang niluluklok.
0: Yes, eh, sabi ko nga. Hindi
2: so
0: naman
2: accept na lang natin yung never-ending cycle. Ganun na lang ba, DJ Benjamin?
0: Na? Hindi. Actually, everything is a learning opportunity, no? Sa tingin ko naman, nagiging mas matalino na mga botante ngayon.
2: Basta pansin ko lang, lakas na loob natin sa SOCMED. Ganun lang. Oh. Lakas na loob natin sa SOCMED. O rally-rally, tapos ano na nangyari.
0: Oo. Well, siguro...
2: Ang dami maingay sa SOCMED, di ba? O, tapos... Hmm. Sa balota, ano?
0: Siguro, opportunity na rin natin to para sa susunod na halalan, maging mas matalino tayo sa pagboto, no?
2: We're so divided kasi. Yung itong isang kulay na to, halimbawa, feeling nila tama sila. Yung isang kulay na to, feeling nila. Ganun. Diba?
0: Yeah. And to be honest, ang demokrasya po ay may pros and cons. That's one of the pros and also the cons of being in a democratic country, no?

0: ano, effective itong millennial or Gen Z marketing? So nakikita mo, ang bawa binibentahan ka.
1: Sorry, hindi ko parang hindi ko nakuha.
0: Ay, hindi ko rin nakita dun sa trend.
1: Again?
0: Kasi very productive po si DJ Benjamin. Alam mo yung trend, yung Gen Z versus millennial marketing?
1: No, I'm not really familiar. Can you tell me more about it?
0: Hindi, di ba yung Gen Z, how will they sell something? Di ba? Parang they use emojis, they have their own lingo.
1: Mm-hmm.
0: Maikli lang, ganun. Tapos mm-hmm. tayong mga millennial, mahilig tayong magsulat na mahaba.
1: Mm-hmm.
0: Naging trend yan ngayon.
1: Oh, I see. Feeling ko naman, kung sa marketing, no, feeling ko yung buying power din. Mas malakas ang buying power ng millennials. Feeling ko lang, ha?
0: Hindi yung sabihin, anong mas effective? Like, hambawa, may minamarket siyang coffee.
1: Mm.
0: Coffee or ano, chocolate. Alam nyo kaya napaka-productive ni DJ Benjamin. Hindi siya masyado nage-FB. Pero alam mo, DJ Benjamin, tayo yung social media capital in the world eh.
1: Mm.
0: Pero agree ako talaga na mas magiging productive ka kung ano. Tigil-tigilan mo ng pag-scroll mo dyan.
1: Okay. Okay, gets ko na siya. No? Ano mas effective? Titignan mo pa rin yung numbers eh. Feeling ko titignan mo pa rin yung numbers eh. Kung ano bang, sino bang target mo. Diba? Sa amin, no, sa marketing, dapat naniniwala kami dun sa sinasabi namin na ang marketing dapat ay parang ang, oh my God, ang pagde-deliver ng information dapat para daw siyang skirt ng babae. No. Ganda daw. Too long or long enough to cover all essential,
0: mm-hmm.
1: but not that long for it to be exciting daw. Oo, kasi dapat dun sa let's just say caption. Mm. Sa caption, dapat kumpleto ng information. But if it's very long, it's dragging, nawawala yung interest ng tao. Lalo na siguro ngayon sa Gen Z na they were trained or their minds were trained to know if they are interested in just in a few sec, no? Kung hindi ka interesado sa first 3 seconds sa Gen Z ngayon, ha? Sa younger generation.
0: 3 or 8 seconds, ganun na yata ang attention span.
1: Yes. Actually, sa first 8 seconds, alam mo na kung gusto mo o ayaw mo yung papanoodin mong video, eh. Ganun na eh.
0: Okay, 3-seconder, mayroong 3-seconder bago siya makonsider as a view? Something like that?
1: Something like that, oo. So, within 8 seconds, actually 8 seconds is long enough, no? Within 8 seconds, alam mo na kung gusto mo bang panoodin ito, is this content ba is for you or not for you? Parang ganun eh. So, ako naniniwala pa rin ako dun sa catch, intro at saka sa hook bilang nasa marketing, no? Dapat alam mo paano sila, how you will make them interested in the first part, sa gitna how to retain them.
0: Mm-hmm.
1: Tapos syempre sa dulo dapat may hook.
0: May pabitin ka, parang mm-hmm. ganoon.
1: To okay. keep them engaged, yan.
0: O sige, last na lang yung aking Wednesday what na lang na mas aligned.
1: Okay,
0: sa
1: Wednesday
0: iyong
1: what?
0: Topic. Mm-hmm. Mas aligned Wednesday what?
1: Mm-hmm.
0: Or Wednesday what ang gagawin mo para bayaran ang 164,000 na utang ng bawat Pilipino? Halimbawa, need natin bayaran now na. Ganon.
1: Ha?
0: Oo, kasi di ba 18.29 trillion na ang ating utang.
1: Mm-hmm.
0: Dahil patong-patong na rin siya lahat nung ninakaw, syempre.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oh. So, bawat Pilipino may 164,000 na utang. Halimbawa, kailangan mo need natin bayaran na tayo mismo magbabayad. What if lang?
1: Mm-hmm.
0: What if lang yan? How will you pay for it?
1: Bahala na yung gobyerno.
0: Paano ka nagbabayad ng utang? Personally. Halimbawa, personally.
1: Wala akong nagamit sa 164 na yan. Tigil-tigilan nyo ako. personally, paano ako
0: Hindi ka willing bayaran. Ganon. Kasi wala kang ginamit. Eh,
1: hindi. No? Hindi naman ipapabayad ng gobyerno yan. Pero kung meron akong ganong kalim...
0: What if lang to? Pretend lang.
1: Pero kung meron akong ganong kalaking utang, payment plan talaga ako. Kahit before, no, mahilig talaga ako sa payment plan. Hindi ko siya iisang bagsak. Oh. Siguro...
0: Ako naman, isang bagsakan ako kung kaya ako kahit magtiis-tiis ako dahil takot ako sa utang. Ganun.
1: Pero again, ha, mga kabayos, paalala lang, ha, hindi po papabayad ng gobyerno yan. Ang mga malalaking kumpanya, meron talaga yung utang and it's healthy na may utang ang malalaking kumpanya. Ang hindi healthy, pag ang utang, hindi nagastos sa tama.
0: Hindi pinapabayad nila sa atin yun, unti-unti. Na, di ba?
1: No! San

0: Talihing information na yan. No!
1: O paano mababayaran yung utang ng gobyerno?
0: Okay. Ganito gumagana yung utang ng government.
1: Dun sa ano niya, sa mga revenues niya.
0: Yeah.
1: So how do they make revenues?
0: Yeah, but I understand, no? But hindi directly Pilipino ang magbabayad. Actually, it's not even our tax payment na magbabayad dyan, ano? I did an extensive research about it. Sabi ko, bakit ang laki ng... Just last year, it's 156,000 kasi. Sabi ko, ang laki naman ng utang ng Pilipinas. Pero, ang research naman, kung ang utang ay tumutubo naman, di ba? I'm sure, medyo siguro may background dito, if you own a business. Kung ang utang na inutang mo ay tumutubo ng mas malaki kesa dun sa tubo ng utang, that's a healthy utang. Okay, if you borrowed money from the bank, all right, and syempre yung perang hiniram mo sa banko may tubo yan. Okay, pero yung perang hiniram mo at ginamit mo pang negosyo, mas malaking tubo ng negosyo mo kaysa ng tubo ng utang mo sa banko. That's a healthy utang. All right,
1: where ako dyan. So you think ano, the how is the government generating revenue?
0: GOCC, yes. GOCC at saka meron din silang stock, no? Sa last research ko, nakahanging na tayo, no? Papunta na tayo dun sa unhealthy utang. Oo, hindi ko lang alam ngayon, no, ngayong second quarter ng 2026, pero third quarter ng 2025, nasa good level pa tayo.
1: Oh, so you can honestly say, based on your own research, na itong utang natin ay nababayaran na hindi galing sa taxes ng tao.
0: Not direct, hindi siya ipapabayad sa bawat mamamayan, but yes, part ng taxes natin binabayad natin dyan sa utang. Not directly, okay, yung mga revenues na ginagamit ng GOCC at iba't iba pang revenue stream ng gobyerno, yan ang ibinabayad sa utang. Part, oo, taxes, kasi kahit sabihin mong hindi naman galing
1: kasi
0: sa bulsa natin.
1: Kasi hindi nila ma-let go yung mga ano, diba? Yung mga VAT, yung mga excise.
0: Yes,
1: exactly. And they're thinking of more taxes.
0: Yes.
1: They're thinking of more taxes to impose.
0: Yes.
1: Sa mga tao para to generate more revenue.
0: Yes.
1: So you're saying it's not directly, pero it still is.
0: Still is,
1: just
0: yes.
1: Not directly.
0: Not directly, but still is. And lingid sa kaalaman ng maraming nating ka-vibes, ha? Na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking tax collection, pinakamalaking value-added tax among Southeast Asian country, na napakaraming progresibong bansa sa Southeast Asia na naka 8%, 10%, 6% tax lang. At
1: very advanced
0: na sila.
1: Anong, tayo, nasa na tayo?
0: Anong difference, no? Well, one is yung tax nila ay nagagamit ng efficient. No?
1: So, yun na nga.
0: Efficient na nagagamit yung tax nila. So, yun yung pinakamalaking difference. No? Bakit pa mas malaki ang tax na kinukuha sa mamamayang Pilipino?
1: Pero hirap. Panahirap pa rin ng Pilipinas.
0: Compared to other countries na mas mababa naman ang tax. No? Huwag na tayo lumayo, Southeast Asia na lang kasi halos pareho ang klima, pareho ang lupa, pareho ang produkto. Bakit ang Singapore progressive sila? Diba? Bakit ang Thailand napakaganda ng farming nila, 'di ba? Na we are collecting almost twice the amount of tax here in the Philippines, pero hindi natin sila madapatan pagdating sa agriculture ang Thailand, sa mga outsourced na negosyo ng Singapore, 'di ba? Parang hindi tayo makatapat.
1: Siguro let's look at how Singapore deals with the corrupt din.
0: Yes.
1: Ganun.
0: Dapat.
1: Kasi ang dami nagfa-file ng ano eh. Parang ang dami nagpa-file-file. Dapat death penalty sa ganito. Nikulong nga, wala pa. Ba't ganun agad?
0: Correct.
1: May mausap kang ganun. Nikulong, wala. May nakulong na bang big fish in history?
0: Kung ikaw DJ Nice, no? Since imposible na ang death penalty, no? Hindi naman imposible. Parang imposible na ang...
1: Marami lang nagpa-file, diba? Makikita natin sa news, has filed na ganito. Eh, kulong nga, wala nga makulong. Doon pa lang.
0: Yeah. For you, DJ Nice, sa tingin mo kung sakaling mapatunayan or yung mga corrupt na lang, no? Ano ba ang tamang parusa pa sa kanila? Tanggalin muna natin death penalty kasi mukhang malabo yan.
1: Yun na muna, mag-start muna tayo dun sa may makulong kasi wala pang nangyayari at all. Na wala, may nakulong na bang malaking fish in history, ah?
0: Ako, kung ako pag bukod sa kulong, magandang parusa dyan, ano eh, kada pisong ninakaw, nail cutter, ini-nail cutter.
1: Naalala ko nga, na-miss ko tuloy yung kay DJ Kakay, patulog daw yung daliri.
0: Diba? Ini-nail cutter mo.
1: Medyo nakakagigil na kasi. Mm. Ang tagal na namin hindi nag-handshake kasi. Mm. Kasukdulan niya ng ghost projects. Yan, diba? Mm-mm.
0: O kaya pitikin mo ng goma, bawat pisong kinuha. O so kung kumuha, kumubkob ka ng 1.5 billion, 1.5 billion na pitik ng goma yan. Ay, umovertime tayo, DJ Nice. Ay, maraming salamat po sa pagtambay. Pasensya na kayo, kinuha ko na yung oras ni DJ Nice. Ha?
1: Nandiyan na lahat ng spice.
0: Ah, dyan na lahat. Oh.
1: Utang lang, kunyari lang, what if need natin bayaran yung utang?
0: Ako, lang. Ako ano talaga? Ah, payment plan ako. Ano?
1: Kaso may interest.
0: Sa ano, pag payment plan, o siguro kaya ko nang labanan yun, eh, kung 6% lang naman annual, babanatan ko na yun. Kasi ayoko rin ano eh, ayokong mag-zero at the moment. Pero tama ka, kung kaya ko, ng one go.
1: Medyo magtitiis, ganun.
0: Pero yung, kung 160 ang usapan natin kasi, medyo wala akong perang nakatabi na ganong kalaki sa banko na kaya ko gamitin sa isang araw lang. So, ipipayment plan ko yun. Kung ako yung masusunod, ipipayment plan ko yun. Tapos, sasabahan ko na lang siguro ng dasal. Na sana wag magutom next month. Ganun. Ayan, kawal!
1: Umutang ka sa nanay mo. Tapos,
0: isa pa yan. Depende kung kanino ko may utang. Kung sa nanay ko, baka pwede naman pakiusapan.
1: O, zero interest naman, no?
0: Onting lambing lang yan at saka soft moves. Okay na yan kay mama ko. Pag sa tropa o kaya sa bangko, sa bangko hindi naman, well, 6% annual lang naman yun. Payment plan ko na lang. Pero mas maganda walang utang, ka vibes ha. O, mas maganda walang utang. Ang ganda nga na sinabi sa akin ni DJ Kakay na parang mind-blowing na, alam mo ba yung mga middle class, they are one emergency away from bankruptcy. One medical emergency. Kakalungkot. Hay, nako. Yan na. Ang haba na po ng overtime namin. Kavais, maraming salamat.
1: 3 days of ano yan? Spice sticks. That's 3 days worth of spice.
0: Mula Lunes, ano? Mula Lunes. Kavais, papala muna po si DJ Benjamin. I'll see you on... Yes, tomorrow. I'll see you tomorrow. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station sa GV99.1. Your Kavais. DJ Benjamin will be back. Up next na bala. Up next, DJ Nice sa kanyang programang... Isn't it nice? Yan po, 17 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by SM City Clark.
2: Shop at the SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Desire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Clark 3-Day Sale. Promo runs from May 15, 16, and 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 255061, Series of 2026.
3: Protect yourself from sunburn, Kavives. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your good vibes.
5: Patche RiteMed Inc. Pagkatiwalan, ipilit tayo ampong anyaran.
6: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
17: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
16: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV99.1.

Sexy love on your number one good vibe station, GV99.1. Anong pinaflex mo sa Facebook? Dun sa bihira, dun sa once in a blue moon, no, na ikaw ay magpo-post. Maraming ganun eh, once in a blue moon na lang, diba, nagpo-post. Kung sakali, ano yung ifa-flex mo? Sexy you o sexy love? Yung sexy love mong jowa mo? Or yung sexy you na ikaw naman? Para maiba ikaw naman, ganun. Napakahirap nga magpaka-sexy kapag napakasarap at sa panahon ngayon meron pang affordable na makakain, di ba? Lalo na since pechaklak, gusto natin magmerienda maaga para makapag-dinner na maaga. Diet kuno, maaga mag-dinner, 5 p.m. So yung mom ko, she's very sexy, no? Very slim. Dati 4:40 p.m. na siya nagdi-dinner. Ngayon 4 p.m. na yata. Kahapon kasi parang takeout yung dinner namin. Tumawag sa akin na parang 3 p.m. dapat yung pickup kasi 4 p.m. siya kakain. Yan. So we can order, no? We can take home. Siguro, delish cheese dough pizza as low as 229 pesos and they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow delish cheese dough pizza on Facebook for updates. Shoutouts sa mga Porakenyo nating ka-vibes na tuned in everyday. Most especially sa ating Suki na nag-request ng All My Life by Casey and Jojo. This is Gretchen from Borac, Pampanga. Of course, we also have Laika. Wednesday, would you rather be a VA na kumikitang 100K? Sabi niya, si Javi, VA siya pero hindi 100K ang sweldo. Diba? Kaya nga sabi ko, 100K per project. Or yung monthly na 50K ka corporate job office. Ganun. Diba? Sabi niya, hindi raw 100K ang sweldo ni Javi. Eh, buti pa yung iba laging absent for 100K. 400K monthly, paldong-paldong. Pero si Laika, mas gusto niya yung office work na 50K. Fixed, ganun, monthly. Hindi yung per project na paldong-paldo ka. Eh, monthly, paldong-paldo, 400. Hindi talaga ma-let go. Ba yan? Gusto kong gumagalaw kahit papano, sabi niya. Gusto niya yung parang nakakalabas pa rin. Kaya ayaw yan ng mga businesses natin yung work from home. Ayaw na mga economists yung work from home. Dapat daw lumalabas yung mga tao, di ba? Ganyan si Laika, gusto niya nakakalabas siya. At ang ifa-flex ko sa SOCMED ay ang aming baby na si Shyla at ang song request ko ay Gorilla by Bruno Mars. Thank you. 7330, hello DJ. Pag-greet naman yung aming masipag at poging transporter ng OVM LGU Araya. At sa lahat ng mga LGUs na tuned in, sa lahat ng mga bangko na tuned in, at pati mga hospital. Yan, si Mia Makabale, laging tuned in yan. Hindi lang lagi nagpaparamdam sa hospital yan. Dito sa Angeles. Ka Erdi, Chief Pasky, at pa-play naman po ng Flames. The Flame ito. Hindi yung Flames ni David Guetta, no? Flames ni David Guetta or The Flame? Feeling ko kasi. Kasi maraming excited na mag-throwback Thursday tayo bukas. From the Javinians, mga Tigarayad at si Foker Akish. Naiipo na yung mga song

oras ninyo. Magpa-teaser na tayo sa ating Throwback Thursday. Ito request ni Bien, oh. Kaya wala na ako maririnig kay Bien na inaantok ako. Kasi siya ang nag-request nito. Toto with I'll Be Over You on your number one good vibe station, GV 99.1.

the text lines 0967-069-5768, 0908-516-4466. That's Bruno Mars with Gorilla. At binigyan ako ni Laika ng another nice to ask eh. Dinagdagan pa. Pag-good vibes na nga lang. Nice to ask, Wednesday, why ka nagbababad sa Facebook? That's a future gorilla natin, si Punch. Diba, pagka-click mo lang kay Punch, diba, in-abandon siya ng mother niya. If you're not familiar with Punch, si DJ Benjamin sigurado hindi niya kilala si Punch. Kaya napaka-productive ni DJ Benjamin eh. Hindi, marami kasi akong kausap na ano, Messenger, Facebook, kanina nila. Kaya parang hindi ko rin siya mag-give up. Ganon. Ikaw, Wednesday, why ka nagbababad sa Facebook? Kasi, diba, they get you hooked and they keep you hooked. Dahil pag nag-click ka, halimbawa, nag-click kang pickleball, lahat talaga ng pickleball, lilitaw na dun. Halimbawa, or halimbawa, idol mo si Cat's Eye. Ayan. So, nakita ng anak ko, yung ano ko, newsfeed ko, na parang sabi niya, it's okay, you don't need to be embarrassed that you're a fan of Cat's Eye. Huh? Kinalkal ba naman yung newsfeed ko na Cat's Eye daw yung lumilitaw, panay Cat's Eye? Isang video lang yung pinanood ko. And we're glad we're also keeping you hooked dito sa ating number one good vibe station, GV99.1. At kung sakali man no, na makasama ko si Punch, kakain tayo. I'm sure may enjoy niya yung delish cheese dough pizza. Makakarami kami dito. As low as 229 pesos. And open for franchise again soon, so stay tuned lang. And follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Tapos tatambay kami dito sa Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food and refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. Sige na nga, baka dalawang beses ko napanood yung Pinky Up. Pinky Up ni Cat's Eye. Hindi pa pala natin yung na-play. Biglang yun na yung lumitaw sa newsfeed ko, no? Kinalkal, pinakialaman ba naman? Okay, shoutouts kay Jel, no? Sabi niya, ang pera ay talagang makapangyarihan kagaya ng mga nasa Kongreso. Huwag mo kalimutan yung Senado. O lahat-lahat na, di ba? Mahirap yung mabulag, no? Sa pera, kumbaga. Pero hindi naman lahat. Naway, sa susunod eh, bumoto tayo yung kahit sino ba yung walang bahid ng korupsyon? Ganun. Catherine Santos, happy Wednesday sa'yo, DJ Nice. And belated happy Mom's Day na rin. Na-late ako. Ako gusto ko mag-shower me with your love. Sabi ko na eh, gusto niyo i-play yung kanta na yun eh. Hindi, di ba? Aside from money, ano yung gusto mong i-shower? Aside from tubig, dahil mainit. Well, there's a low pressure area. Brought about by Kaloy, who's wala na dito. Kaya medyo shady-shady. Sana naman everyday shady. Diba yung kahit papano makulimlim ng very, very light? Unity at peace. Sana mag-shower tayo ng unity din at peace sa buong mundo. At paki-play ng Sinta by Rob Daniel. Thank you, ingat, and God bless. So, na-play na natin yan kanina. We also have Z Miranda right here. Ano sabi niya, work sa bahay at magandang kita ko. Well, syempre neto. Pero kamusta ka dyan? Hindi ka naman ba nalulungkot? Si Bia naman kasi ang masasabi niya, doon na lang ako sa office. Oo, sa'yo na raw yung, ano, yung 100KZ. Gusto niya sa office, kasama niya yung friends niya, mga office mates niya. Diba? At least masaya. Oo, at least ikaw hindi ka lonely dyan, kasama mo kami. GV99.1, your good vibes. And yung mga ka-vibes mo. Masabi naman ni Gail Santos, no, Wednesday, what ang fine-flex mo kung sakaling mang nagpo-post ka sa Facebook or sa social media? And while you're at it, please do check out our page, GV99.1. Nagpo-post daw siya ng mga travels niya kasama yung nag-iisa niyang anak. And work? Walang work, paupo-upo lang. Yan ang maraming passive income. Yung mga paupo-upo lang, tapos parang ang daming pera, oh, pa-travel-travel lang siya, oh, sabi niya. Pa-post-post siya ng travel niya.
pero hindi na natrabaho, paupo-upo lang. O siguro dahil ang dami mong passive income. And then yung mga ka-vibes natin from Arayat, no? Last na lang daw kasi parang hindi nila narinig kanina. Yung OVM, LGU, Arayat, poging transporter sina Erdy, Chief at Pasky at multo naman yung kanilang song request kasi hindi na tayo makalaya. Diba? Sa mga minulto, dinagdagan ko tuloy. O plinay ko na to kahapon eh. Nag-request ka na naman ng multo na alala ko tuloy na hindi na tayo makalaya. Cause you know how I like it, use a dirty little lover. If the neighbors call the cops, call. And I think we have a bit more time, no? Kasi hindi na natapos itong listahan natin, no? Before I say goodbye lang. So we're talking about somebody named Richard Kerr who's trying to break the algorithm. Since pinag-usapan na rin naman natin yung posting today. So yun nga, original content, wag raw copy-paste. Kung gusto lang natin, ah, lumitaw yung piniflex mo. Wow, piniflex mo yung negosyo mo. Ganyan. Tapos, reels are, well, alam na natin yun. Reels are getting more exposure. And yung daw, sa engagement naman, mas pinapahalagan nga ngayon yung comments daw kaysa sa likes. And one content type is no longer enough. You mix it up daw. Not just puro reels lang, puro yung live mo lang. Puro live lang yung content ng page mo. You mix it up with photos, videos. Kaya masasabi ni Richard Kerr. Ah, ito napansin ko, totoo to. The content lifespan is also longer now. Kasi, diba? O, yung 2023 post, nasabi niya, sasamahan niya si... Hindi, wag na pala yun. Yung mga, ano, pinost mo last week, lumilitaw pa sa newsfeed, diba? So, yeah, that's another thing. And leaving you with one last nice thought of the day before I say goodbye.

0: Going to my house.
1: It's my house.
2: It is now 3:20 p.m.
3: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
4: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka!
8: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
3: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
12: It's Melly Francis.

nasa tabi ka naman ng ilog o nasa dagat o simpleng nasa bahay ka lang, syempre, sasamahan kita, kabayos. Dahil ito na ang kaganyan yung kapitbahay na si Kakay sa inyong number one Give Vibes Station, GV99.1.

0: You know you need...
1: Kabayan, sa aking ibabahagi ang ating storya ngayong araw dahil ito ang programa kung saan ating mapapakinggan ang mga kwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon mga ka-vibes at sa'yo DJ Kakay. Carla na lang ang itawag mo sa akin, isang proud Gen Z mommy. Gusto ko lang i-share ang bakbakan sa loob ng bahay namin na mas matindi pa sa kahit anong trending sa TikTok. Sabi nila, ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang tao. Pero sa kaso ko, hindi ganon. Dahil araw-araw ay parang kalaban ko sa ring ang binan ko dahil magkasama kami sa bahay. Alam niyo yon, like ako, naniniwala ako sa gentle parenting. Kapag nag-tantrums ang 3 years old na anak ko, uunawain ko. Kakausapin ko ng eye level at ipapaliwanag ko ang emotions niya. Pero ang biyanan ko, ang solusyon niya sa lahat ay chinelas at sinturon. Sabi niya sa akin isang araw, Carla, sabi niya habang umuusok ang ilong. Sa panahon namin, isang tingin lang ng magulang, tiklop na ang bata. Yang gentle-gentle na yan, gagawin lang bastos ang apo ko. Siyempre bilang Gen Z na palaban pero may respeto pa rin, sagot ko naman. Nay, iba na po ang panahon ngayon. Ayoko pong lumaking may trauma ang anak ko. Gusto ko po siyang lumaki na naiintindihan ang mali niya, hindi dahil sa takot. Dito na pumasok ang asawa kong si Mark. Kawawang nila lang sa totoo man dahil naiipit siya sa pagitan ng Opo Ma at Yes Love. Isang gabi DJ Kakay, uminit ang usapan dahil pinigilan ko ang biyanan ko na paluin ng aking anak dahil sa nabasag niya ang flower vase. Kaya ayon, panayang katak niya sa anak niya na asawa ko, nagdadabog sa kusina, kesyo wala na raw siyang silbi sa bahay. Ako naman ay umiyak sa kwarto dahil pakiramdam ko, pati parenting style ko ay invalidated. Kaya sa sobrang emosyon, sinabihan ko si Mark na pumili kung sino ang gusto niyang kasama. Ako na asawa at ang kanyang anak o ang nanay niya. Napabuntong hininga na lang si Mark DJ Kakay at hindi alam ang gagawin. Ano nga ba? Paano nga ba aayusin ang ganito? Kaya kayo ba mga ka-vibes? Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang batang hindi napapalo ay lumalaking bastos? O mas naniniwala kayo na ang disiplina ay dapat idaan sa mahinahong usapan? Maaari kayong mag-send ng message sa mga numerong 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Balik tugtugan, kaya naman patuloy lang makinig sa inyong number one Good Vibes station, GV99.1.

0: We are GV99.1.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's a belly friend.

Hey vibes, playing Earn It by The Weeknd. Ito, ba kayo may naalala din, no? Alam ko naman paborito mo yung movie na yan. You make it look like... Oh, sige na, ka-vibes! Hey, hey, hey. Magpapaalam na ako, oo! Lagi mong tandaan na mapapakinggan mo si DJ Kakay every Monday to Friday from 3pm to 6pm sa programang Kaakay. At kung meron kang nice ibahagi na kwento, maaari mong isend yan sa ating Facebook page. Again, simply search GV99.1. At bago ako mag-bye-bye, oh, ito na ha, order na from any branch of Del's Cheese Deo Pizza for as low as 229. Open for franchise soon. So ayan ha, stay tuned ka or follow Del's Cheese Edo Pizza on Facebook for updates. O kaya tara, visit the bigger, better Capito Sports Bar and Mablaca back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. You gotta do it, gotta do it your way. You gotta prove it. Alam mo, ka-vibes, kanya-kanya naman tayo ng parenting style, di ba? Meron sa atin, sabi nga nila, dinidisiplina lang natin siya kung paano natin gusto. Alam mo, importante, nagpapakita at pinaparamdam mo na mahal mo ang iyong anak at meron kang oras sa kanya. Yan ang importante para sa akin. Ayun lang, ka-vibes, muli maraming salamat! Sa lahat po ng pauwi na sa trabaho, mag-iingat po. At sa mga papasok din, ganun na mag-iingat din kayo. Laging tandaan, para good vibes lang ang dala, ay makinig sa inyo number one, Good Vibes Station, GV99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele.

0: Bygone, 100% Knockdown!
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by
9: Walter Mart. Sarap maging mom!

0: Imagine ko nag-uusap yung dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: and gentlemen, citizens of the world, good morning!
1: Never mind stars in the sky.
0: Hindi masyado mahaba yung good morning ko ngayon eh. Kasi arang, hindi masyadong lubos ang pagiging good ng morning. Dahil sa mga na... Ay, nako! Ang panganong episode na ba to? Sa mga nagaganap sa Pilipinas. May gulay. Alam nyo, you were supposed to have a night out with my friends yesterday. Kakaraoke kami dapat eh. Susundin na nga ako eh. Kaso nag-cancel kami last minute kasi sabi ko, ay, wait, there's something going on in the Senate. Eh, nagkakaroon ng barila na sa Senado. I would have to monitor this one, ano? So nakakatakot yung kagabi, no? While we were watching the reporters, mga matatapang na reporter sa Senate beat. Buhay kayo, ha? Napanood ko yung kay Mian Los Baños, eh. Grabe yung blow-by-blow reporting. Tsaka yung tipong para kang nanunood ng ano, no? ng pelikula. We don't know what really happened, but until now, I think we're gonna be waiting for the investigation from the Philippine National Police that will be conducting an investigation together with mismong Senate, no? Kung sino ba yung sinasabi nilang pumasok sa loob ng Senado, sino ba yung may nabaril ba, may natamaan ba, may nasaktan ba, sino ba yung kabarilan ng mga Marines na may tangan-tangan ng mga long firearms, di ba? So, sinasabi ng NBI, wala kaming kinalaman dyan kasi pinaalis nyo kami. Wala yung mga tauhan ko dyan at wala naman daw marching orders mula sa Malacanang o mga otoridad na magsaserve ng warrant, no? So, sino kaya yon? Yung kabarila nila at anong pinanggalingan ng komosyon, no? So, sana eh, magkaroon ng kaliwanagan ang publiko as soon as possible, di ba? Hindi na natigil naman ang drama, di ba? Pwede lang, meron ba tayong remote na pwede gamitin para maglipat ng channel, di ba? Kung hindi drama, action, at madalas comedy. At sa kaduluduluhan, wag naman sana, baka maging horror pa ito. Diba? May gulay. Ay, Pilipinas. 6:30 ng oras sa buong Pilipinas. Ngayon, hoy, turn back Thursday. Pihiting ko lang ng konti para naman medyo gumanda-ganda naman ating araw. Dahil ano man ang mangyari, tayo sari-sariling kayod pa rin naman kung paano natin paa-asensuhin at ipagpapatuloy ang ating mga sari-sariling buhay na walang dinedependihang iba. Diba? O, edi, ako na bahala sa inyo. Today's Turnback Thursday, kung meron kayong mga greetings or requests for Turnback playlist, ipadala nyo na yan sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Candy's Tenet. Young Hearts Run Free. Ako po si KG Boy. Welcome to the Morning Roundup on GB 99.1.

0: Gattaca Vibes and headlines for the morning roundup. Checker time, it is now 6:46 ng umaga. Welcome to the show. We are live right now on our first Facebook Live and our first podcast ngayong araw ho ng Thursday. It is the Turnback Thursday. That is why all the songs, 100% of them, are coming from our throwback playlist. So if you got any retro music that you want me to play for you guys, any songs to make you reminisce, you may send them over, you know. Reminisce the times since saan wala pang energy crisis. Mga panahon na wala pang naghahabulan sa Senado. Nagbabarilan, di ba? Wala pang kabi-kabilaan drama na nakikita natin on the background of people getting hungry because of higher price of goods. Right? 6:47. Kung yung katotohanan ng binigay ko hindi pa nakapagpagising sa inyo, ewan ko na lang kung ano pa. Magandang umaga ho, mamaya pag-uusapan naman natin yan, mga patuloy pa na mga nangyayari ho. I can't even say if development in the Senate, these are not developments. My gosh. Uy! Sige, send in your greetings and your requests over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maaari din ho kayo magkomento na inyong mga greetings, mga komento sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, specifically in the Philippines, sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991. Kasabay ng pag-init ho ng mga pangyayari sa Pilipinas, ang init din ho ng mga iba't ibang lugar sa bansa. Literal na init. Bilang babala, ito ho yung mga lugar kung saan baaring umabot ho sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius o yung tinatawag ho nilang danger level na heat index. Ngayong araw ho na ito, May 14, ayon ho ito sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, yung tinatawag ho nating pag-asa. Pag ganyan ho yung mga level ho ng mga temperatura, kailangan iba yung pag-iingat, wag hong magbibilad sa araw, keep yourselves hydrated dahil mas prone po ang katawan sa risk ng heat cramps at heat exhaustion na maaari hong humantong sa heat stroke. Ayaw naman ho nating sumabay sa ganong klaseng mga kaganapan sa inyong mga buhay na wag naman ho sanang ganon, ha? Sige. So medyo marami-rami ho ang listahan na mga lugar na posibleng pumalo ho sa danger heat level. Please bear with me. I would just like to give this to you. 49 po ang mga lugar na ito. Bibilisan ko na lang ho ang pagbigkas, ha? 44 degrees Celsius ang asahan natin sa Tugigaraw City, Cagayan, sa Isu or Etiaga, Isabela, sa Kasiguran, Aurora, ganoon na rin po sa Sangley Point, Cavite City, Cavite. 44 degrees Celsius din po sa Coron, Palawan, Cuyo, Palawan. Ganoon na rin po sa Iloilo City, Dumangas, Iloilo, sa Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte, sa Surigao City, Surigao del Norte. Pero alam nyo, may mas tataas pa ho dyan. Asahan ho natin ang 45 degrees Celsius naman ho na temperatura sa Borongan, Eastern Samar. Ganun na rin po ang asahan ho natin temperatura sa grabe, may 47 pa pala. Pero itong mga binabanggit ko ay mga 45 degrees Celsius, ha. Sa Kamiling, Tarlac, 45 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan, ganoon din po. 45 din po ang asahan na temperatura dyan. At may mga lugar po kung saan aabot ho sa 47 degrees Celsius ang temperatura. Ito ho ay sa Butuan City, Agusan del Norte, Hinatuan, Surigao del Sur. San pa ba? Alam ko mayroon pang isa dito eh. Grabe ang 47 degrees Celsius, ha. So yung dalawa na yon, no, 47 degrees Celsius ang asahan ho nating temperatura. Meron din ho na abot ho sa 43 degrees Celsius. Yan ho ay sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and then Guian, Eastern Samar, sa Tacloban City, Leyte, sa Katarman, Northern Samar, ganoon na rin po sa Juban, Uhuban, Sorsogon, sa Masbate City, Masbate, sa Daet, Camarines Norte, ganoon na rin po sa San Jose, Occidental, Mindoro, Ganun na rin sa Alabat, Quezon, Infanta, Quezon, Ambulong, Tanawan, Batangas. 43 degrees Celsius din po sa Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City. Sa CLSU Muñoz, Nueva Ecija. Ganun na rin sa Valera, Aurora. At sa Bayumbong, Nueva Ecija. Pati na rin sa Dagupan, Pangasinan at Naiya, Pasay City, Metro Manila. Etong mga natitirang babanggitin ko naman ho ay 42 degrees Celsius naman ho ang asahan ho na heat index dito ha. Yan ho ay sa Quezon City, Metro Manila, dito ho, no, sa Clark Airport, Pampanga, sa Damia, no. Asahan ho natin ang 43 degrees Celsius na kung tawagin ho ay nasa danger level ho na heat index, no. Sa Hacienda Luisita, Tarlac, no, ganoon na rin po sa Tayaba City, Quezon. Same with UPLB Los Baños, Laguna, Calapan, Oriental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Legazpi City, Albay, Pili, Camarines Sur, Mambusao, Capiz, Siquijor, sa Catbalogan, Western Samar, Baybay, Leyte, ganoon na rin po sa Davao City, Davao del Sur. Yan ho ang mga lugar kung saan papaluho ng danger level na heat index po ngayong araw na ito. Ayon ho yan sa pagtalaho ng Pag-asa. O kaya pakakalalitan, pati pala kining Pampanga, ang pukanuking bandang Hacienda Luisita, Kentarla. Nasaan ho natin ang mainit na panahon, ano? Danger level heat index. Oh sige. Yun namang binabantayan ho na low pressure area na dati Bagyong Caloy was estimated based on all available data at 685 kilometers east of Verac, Catanduanes as of 3 a.m. today. With that, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalaming bahagi ho ng ating bansa. Sunrise at 5:29 kanina at sunset po mamayang 6:16 ng gabi. Kaya good thing, no? Ni-revert na ho yung pasukan ng mga bata. Kasi dati-rate, di ba, nung binago ho yung school year, mga ganitong panahon, nasa lupa ho ng mga paaralan ng mga bata, nangyayari, nagka-cancel din ang pasok dahil sa sobrang init ng panahon. At yung mga iba, di ba, hindi na nakuhong mag-cancel, the children are suffering, or students were suffering from the heat, no? Buti na lang, karamihan sa mga bata wala hong pasok na mga ganitong klaseng panahon, ano? 6:54 ang oras sa buong Pilipinas. O, instant shoutout tayo. Maaari ho kayong mag-greet, mag-komento sa ating hong Facebook live. facebook.com/gv991. Maganda umaga sa ating Buena Mano. Ate Riza Gamboa, good morning. Maguluman keng Senado, ngayon sana okay tamungan. Baka ating kang song Crazy Love by Poco. Pa-play naman. Hanapin ko yan. Parang ngayon ko lang nakita ang Crazy Love na yan, ha? Hello kay Mark Louis David Alapriz. Watching via Facebook Live at Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga. Greet daw niya ng good morning ang kanyang asawa na si Mami Mayan. Good morning. At sa kanyang mga anak na sina Cheska, Kiel at Savvy or Savvy from Daddy habang nag-PPFT. Ano ibig sabihin ng PFT, sir? Diyan sa Olivas. Maganda umaga po sa mga tropa natin dyan sa Camp Olivas. Sa mga lingkod bayan ho dyan. At mga kaibigan ho nating kapulisan na nandyan sa Camp Olivas. Maganda umaga po sa inyo. Ha? Good morning din kay Ma'am Catherine Santos. Shoutout daw sa kanyang pamangkin na birthday ngayon. Oh, dalawa! Sina Aaron Matic at Diane Jane Vesio. Sabi niya, I love you too, anak. Pa-play din daw ng Gusto by Zach Tabudlo. Thank you, ingat and God bless. Para kay Aaron Matic at Diane Jane Vesio. At sa lahat ho ng mga nagse-celebrate ng kanilang important days today, ito para sa inyo.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy!
2: Happy birthday!
0: Ang tanong! Para kanino nyo kaya gagamitin ang inyong mga birthday wishes? Kagaya ba ni ano ni Cara David? Eh, gamitin niyo na lang para sa inyong mga sarili. Kailangan natin niya. We need to take care of ourselves. Our own families. At ang aking kailingan naman para sa inyong kaarawan, sana ho eh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan, eh, laging makatanggap ng good news at mga blessings sa pang-araw-araw niyong pamumuhay, at pag-ingatan nawa kayo at ayong buong pamilya. Amen. Magandang umaga kay Ma'am Janet Magtoto Edra, kay paring B-Bone Manalang. Sabi niya, good morning, King Mrs. na kanong Malagoy, Bernadette Manalang. Hello din kay Ma'am Aida Carano, magandang umaga. Shoutout daw kay Nanay Pines at Ate Riza at kay Gianna Mariela, Mirela Zapata. O, inihintay daw mabanggit ang kanyang pangalan. Magandang umaga, Gianna. Hello kay Ma'am Jeng Raimundo, ma'am. Happy Throwback Thursday, watching while walking down sa ilalim ng Mount Arayat. Wow, grabe naman ang iyong scenery ng umaga. Oo, napapasana all ako eh. Hello din sa mga SIAC employees, especially sa mga SIAC GAD Technical Working Group. Good morning. And happy birthday din daw kay Sir Nolly Ocampo. Sir Nolly, happy birthday. 6:57 ang oras sa buong Pilipinas. Balikan ko yung magbabati niyo mamaya dahil kailangan na nating magbalitaan.
2: The morning round of headlines.
0: Top 1 most wanted ang Angeles City patay matapos makipagbarilan sa mga operatiba sa Tarlac.
2: The morning round of headlines.
0: PBBM nagpatupad ng 50 pisong price ceiling sa imported rice sa ilalim ng Executive Order Number 118.
2: The morning round of headlines.
0: Senator Bato de la Rosa nag-alerto sa mga supporters. Prayer vigil sa Senado. Ipinanawagan matapos makumpirma ang posibleng pag-aresto dito.
2: The morning round of headlines.
0: At mga putok ng baril ng bulabog sa gitna ng total lockdown at blackout sa loob ng Senado. FBI Director Melvin Matibag tiniyak na walang kinalaman ang kanilang ahensya sa nasabing putukan.
2: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Patay ang tinuturing na top 1 most wanted person ng Angeles City matapos itong labanan ng mga kapulisan sa bayan ng San Manuel, Tarlac kahapon, araw ng Miyerkules bandang tanghali. Nauwi sa madugong engkwentro ang operasyon ng magpapatok ng barilang suspect habang sinusubukan ng mga otoridad na isilbi ang kanyang warrant of arrest. Kinilala ni Angeles City Police Office Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ang nasawing suspect na si alias Bungo na residente ng Sitio Maligaya, Barangay Kutkut. Matagumpay na natunton ang operatiba mula sa Police Station 5 at City Intelligence Unit ang pinagtataguan ng suspect sa Barangay Salcedo, San Manuel, Tarlac. Ayon sa opisyal na ulat, tumalon sa ilalim ng tulay ang suspect upang tumakas at agad na pinaputukan ang mga papalapit na pulis. Agad na rumisponde naman ng mga operatiba sa pamamagitan ng pagpapaputok din na siyang nagresulta sa malubhang mga natamo ng suspect. Idineklara namang dead on arrival ang biktima matapos itong isugod ng mga rescue team sa pinakamalapit na ospital sa Pangasinan. Kasalukuyan ng sinusuri ng Scene of the Crime Operative Sosoko ang mga narecover na ebidensya at armas mula sa pinangyarihan ng krimen. Binigyan din naman ni Police Colonel Villarosa Jr. na patuloy na paigtingin ng pambansang kapulisan ang kanilang mga operasyon upang maparatiling kapayapaan at mapanagot ang lahat ng mga nagtatago sa batas.
2: The morning round of headlines.
0: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng temporary price ceiling na 50 piso kada kilo sa imported rice sa buong Pilipinas. Nilagdaan ng Malacanang kahapon araw ng Miyerkules ang Executive Order 118 upang maibsan ang pasanin ng mga mamimili laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa saklawin ng itinakdang price cap ang mga imported rice na may 5% broken grains sa loob ng 30 araw. Base sa direktiba, maging epektibo ang kautusan maliban na lamang kung magre-rekomenda ang National Price Coordinating Council ng pagpapalawig o maagang pag-alis ito base sa magiging galaw ng supply sa merkado. Kaugnay nito, pinalakas na ng Department of Trade and Industry o DTI, Department of Agriculture o DA ang pagbabantay sa mga lokal na pamilihan. Kasabay nito, pakikilusi naman ang Bureau of Customs o BOC ang kanilang mga operatiba upang paigtingin ang pagsasalakay sa mga bodega laban sa hoarding, smuggling at illegal na pag-aangkat ng bigas. Ipinatupad ng pamahalaan ng hakbang na ito upang o bilang pansamantalang solusyon habang tinitimbang ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulog dulot ng krisis at price shock sa pandaigdigang ekonomiya. Magsasagawa naman ng review ang National Price Coordinating Council kada 15 araw upang subaybayan ang takbo ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa mga Pilipino.
2: The morning,
0: nag-alerto naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang mga supporters ngayong kagabi matapos makumpirma ang banta ng pag-aresto sa kanya sa loob mismo ng Senado. Sa magitan ng isang emosyonal na Facebook Live video, nanawagan ng mamabata sa publiko na huwag papayag sa balak ng autoridad at magdaos ng agarang prayer vigil sa labas ng kapulungan. Ibinunyag de la Rosa na nakatanggap ang kanyang tanggapan ng impormasyon na darating ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG pagkatapos ng kanilang sesyon upang isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Direktang nakiusap ang senador sa publiko na harangin ang tangkang pagdadala sa kanya sa The Hague dahil hindi umano dapat payagan na isa na namang Pilipino ang isuko sa dayuhang korte. Naganap ang panawagan ng senador matapos umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa ikalawang palapag ng gusali na nagbunsod sa pagpapatupad ng total lockdown sa kapulungan. Sunod-sunod na putok ng baril ang nambulabog sa loob ng Senado ngayong Miyerkules ng gabi na nagdulot ng matinding takot at lalong nagpasidhi sa tensyon sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano sa isang Facebook Live broadcast na nakatanggap sila ng tip bago ang insidente. Kaya binalaan niya ang mga senador na umalis agad sa lugar dahil tila nasa ilalim ng attack ang buong kapulungan. Kasunod dito, malingaw-ngaw ang mga putok habang na kailalim o nasa ilalim ng total lockdown at blackout ng gusali sa Pasay City. Nanatili sa protective custody ng kapulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang naging komosyon at pagtatangka ng National Bureau of Investigation na isilbi daw ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Agad naman pinatay ng mga security personnel ang lahat ng ilaw sa loob ng pasilidad habang naka-full battle gear ang mga sundalo at tauhan ng Office of the Sergeant at Arms upang isecure ang perimetro. Naganap ang insidente habang hinihintay ng mga mababatas ang pagpapadala ng kamera ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, mariing pinabulaanan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ulat na may mga ahente silang pumasok sa gusali. Ayon kay Matibag, nakatanggap sila ng direktang tawag mula kay Senator Loren Legarda na naguutos na paalisin ang mga ahente ng NBI mula sa kapulungan. Gayunpaman, formal na tinanggi ng direktor ang aligasyon at piniliwanag na kasalukuyang nasa isang fellowship event sa isang hotel ang lahat ng kanilang mga operatiba nang nangyaring insidente. Dahil sa mga kumakalat na maling bintang ng NBI ang nagpaputok, nag-aalangan ng pamunuan ng magpadala ng mga investigador sa takot na manganib ang buhay ng kanilang mga ahente sa gitna ng mainit na tensyon. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, dumating sa compound kagabi ng Government Service Insurance System o GSIS sina Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. upang makipagpulong kay Cayetano. Sa isang panayam, tiniyak ni Remulla na hindi muna nila arestuhin si De La Rosa upang humupa ang tensyon sa pagitan ng mga operatiba at kinumpirma rin niyang walang sinumang nasugatan sa insidente. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng buong bansa ang sitwasyon habang nakadeploy ang mga negotiating teams ng kapulisan para sa mga nagaganap na kilos protesta sa labas ng gusali habang nananatili pa rin inaalam kung sino ba ang nasa likod ng pinangyarihan o nangyaring insidente kagabi. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Marami pa ho tayong pag-uusapan on our second podcast later, ha? Hayaan nyo munang batiin ko yung mga nakikinig pa ngayon, ha? Hello kay MJ Chon, good morning. Makasawa ning malilyari king gobyerno taong makalangilang kapilang kaya sales, eh, ano? Hello kay Joven Rogan Hamisolamin, sabi niya. Pa-request daw ng total throwback Thursday naman ng Magnanakaw by Asin. Ang hindi ko pa naririnig yan, pero I'll try to check it out. Thank you, Paring Joven. Mga ka-vibes, ang oras unan sa buong Pilipinas. It is now 7:06 ng umaga. Magbabalik po ang The Morning Roundup makalipas ang ilang paalala. Dito lang sa GB 99.1 at GBM 792 naglilingkod sa bayan. 7:06 time check brought to you by United Homes First, Sophie Dyer.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Sa wakas, mayayari na yung food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Abod ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
4: Alang sakit-sakit.
6: I can do this.
7: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
5: Nako naman. Ang tuna in return of the comeback.
8: Sabay-sabay pa.
5: Kaya mas maro.
8: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
5: May binat.
8: Ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening.
5: Ating karing
8: discarte.
9: Rexidol Forte.
5: Kaya pa.
8: Meng.
4: Agyong agyo.
10: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat kesa kek-apat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
18: Minum kami United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
22: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.

0: me ask you, who experienced a brownout since last night, Tito? Sino naka-experience? We got some reports in Tarlac, kagabi. Alas 8 yata yun. And then, ganilang lang madaling araw, ako'y nagising din ng, ano, ng alauna. Was that 1 o'clock? At least in San Fernando. Walan din ang power. Kayo ba? Amusta ho kayo? Good thing I have a portable blower doon sa bedside table ko. Pero okay ang init talaga. Kahit madaling araw. Anyway. Oh, you guys. Ayon ho sa mga reports, isang advisory ng National Grid Corporation of the Philippines. Meron pala tayong red status alert for Luzon and Visayas grids. Red alert status was raised over the Luzon and Visayas grids from 3 p.m. to 8 p.m. yesterday due to rising demand and insufficient capacity to meet regulating requirements. So yun pala ang dahilan. In an advisory, the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, said a yellow alert was also declared for the Luzon grid from 8 p.m. to 10 p.m. and for the Visayas grid from 8 p.m. to 9 p.m. A yellow alert is declared when the power supply reserve falls, meaning the grid still has enough electricity, but the margin is very thin. And peak demand in Luzon was projected at 12,537 megawatts, exceeding the available capacity of 12,447 megawatts. Sa Visayas naman, available capacity stood at 2,510 megawatts against an expected peak demand of 2,413 megawatts. NGCP said that units 1 and 2 of Aboitiz Power Therma Visayas Incorporated, along with 3 units of Panay Energy Development Corporation, remain on forced outage. And these generating units are in addition to 12 power plants that have been on forced outage mula nung March pa. 4 since 2025, 2 since 2024, another 2 since 2023, and 1 since 2021. The grid operator also reported that 15 power plants are operating on derated capacities, resulting in 862.3 megawatt unavailable to the grid. And the advisory added that the lack of power imports from Luzon also contributed to the red alert status sa Visayas. In a briefing earlier in the day yesterday, NGCP spokesperson lawyer Cynthia Alabanza said energy sector stakeholders continue to monitor supply and demand, especially during the summer months when electricity consumption peaks. And she noted that the 2025 peak demand record of 13,839 megawatts has already been surpassed twice this year. First, on April 24, when the demand reached at 14,016 megawatts, and again on Tuesday, May 12, when it climbed to 14,268 megawatts. So yun pala dahilan kung bakit mga ilan sa atin nakaranas ho ng power outage or brownout, no? A few hours ago, and even yesterday. 7:51 oras sa buong Pilipinas, we're live. You may watch the program on Facebook. At balitaan nyo nga kung nawalan din ba kayo ng kuryente Sige, report nyo sa akin. Sabihin nyo nga, kukwento nyo nga na anong oras ko may walang kuryente karing lugar yun. You may comment on Facebook Live, facebook.com/GV991, or text me over 0967-0695768 or 0908-516-4466. By the way, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa MixLR. Good morning. Ang dami, oh. 52,000. Grabe. Hello kay Ichiro Yusuke. Sabi niya, Igami DJ Mitda, Mexico, 8 to 11 p.m. Nabenge, makaluat na pala ng power outage kaya kayo. Ilan niya naman palang oras na. Sige, before we continue, let's say thank you and good morning to our advertisers. Visit the bigger, better Capita Sports Bar, Mabalacat City. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 at libre po ang entrance sa Capita Sports Bar in Mabalacat City. Order from Eddie Branch of Deadly Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. So stay tuned or follow Del Chizo Pizza on Facebook for updates. Magandang umaga kay 3798 Physical Fitness Test. Okay. Yung FTP kanina yung sinasabi ko sa Camp Olivas. May physical fitness test daw. Mga may birth month ng May. Ganun pala yun. Magandang umaga sa inyo sa Camp Olivas. Good morning, good morning. Magandang umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Magandang umaga kay 0194. Kala namin namatay power dahil sa baril na sa Senado. Lahat na lang talaga. Re-relate natin na lang. Isipin nyo naman. No? Pero ewan ko na ba talaga? Ewan ko talaga. Alam nyo ha? Ako hindi ko na alam. Ano episode na ba itong pinapanood natin? Oh mga ka-vibes, again, kung may mga pabati kayo, punta na sa facebook.com/gb991nowna. Pero marami na naman ho tayong kailangan pag-usapan ngayong araw ho na ito. Especially for our top 3 headlines, kaya simulan na ho natin ha!
1: The morning round of headlines.
0: National Bureau of Investigation maglulunsad ang investigasyon sa standoff na nangyari sa Senado kagabi. Director Melvin Matibag tiniyak ang disiplina sa mga ahente ng NBI. News reporter na si Athena Imperial nagsampa ng reklamong acts of lasciviousness laban kay former GMA News reporter Nico Wahe. At Representative Antonio Tinio giniit na planado ng mga Duterte ang tensyon daw at nangyaring putukan sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Formal nang inanunsyo ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pagsasagawa ng isang fact-finding investigation kaugnay ng tensyon na namagitan sa kanilang mga ahente o di umano'y tensyon sa pagitan ng kanilang mga ahente at Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA ditong nakaraang Lunes. Pero ano to ha? This happened nung Lunes pero yung standoff na pinag-uusapan it happened yesterday ah. Kasi tinatanggi ng NBI, hindi naman kami yung kabaharilan ng mga yan eh. Wala naman kami yan sa premises na yan, kaya patuloy na inimbisigan kung ano ba nangyari ano. Para hindi kayo nalilito ha, what we're talking about right now was what happened nung Monday. So nagugat ang standoff matapos tanging isilbi ng mga operatiba or operating unit ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng kapulungan noong Lunes. Ayon kay Matibag, nagkaroon ng maling interpretasyon ang mga ahente na tila illegal silang ikinukulong ng mga tauhan ng OSAA kaya humantong ito sa isang komisyon. Nilinaw ng direktor na walang nangyaring panunutok sa insidente bagamat may naganap na pagpupumiglas at pagtakbo na nagresulta sa pagkadapa ng isang individual sa hagdanan ng gusali. Tiniyak din ni Matibag na hindi na magdadalawang isip pang pamunuan na patawan ng kaukulang disiplina ng kanilang hanay kung mapapatunayang lumabi sa mga ito sa itinaktang protocol sa operasyon. Sa kasalukuyan, makikipag-ugnay ng pambansang kawanihan sa Department of Justice upang itakda ang mga susunod na legal na hakbang hinggil sa paghawak ng dayuhang warrant. Habang ginagawa ang case review, nananatili pa rin na nasa ilalim ng protective custody ang Senado o ng Senado si De La Rosa upang maiwasan ang panibagong tensyon sa pagitan ng operatiba at ng seguridad ng institusyon.
1: The morning round of headlines.
0: Formal nang nagsampa ng reklamo ang acts of lasciviousness at gender-based sexual harassment si GMA reporter Athena Imperial laban sa dati niyang kasamahan sa network na si Nico Wahe. Isinampa ang reklamo sa ilalim ng Safe Spaces Act matapos ang di umano'y insidente ng pambabastos sa loob ng pinagkatatrabahuhan nila. Kasama ni Imperial ang isa pang dating empleyado ng network na naghain din ng hiwalay na reklamo laban kay Wahe upang makamit ang hustisya. Sa isang opisyal na pahayag mula sa APS Law sa pamamagitan ni Attorney Aloy Ren Santos, kinumpirma ng kampo na nasa tamang forum na ang kaso at hahayaan na nilang gumulong ang buong legal na proseso. Binigyan din ni Imperial na ang kanyang hakbang ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa iba pang mga biktima na hindi pa kayang magsalita laban sa ganitong uri ng karanasan. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng kampo na nasa tamang forum na sila. Ano? So, yan ang ating antabayanan, gulong ho ng proseso. Kasunod dito, binigyan din ni Imperial na ang kanyang hakbang ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa iba pang kasamahan ho nito. Sa ngayon, pinili ni Imperial na limitahan muna ang pagbibigay ng mga detalye bilang respeto sa pagpapatuloy na investigasyon ng mga otoridad. Samantala, wala rin inilabas na opisyal na pahayag o reaksyon ng kampo ni Mico Wahe hinggil sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato laban sa kanya. The Morning Round of Headlines. Direktang inakusahan naman ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang kampo ng mga Duterte na siyang nagplano sa naganap daw na tensyon. Inaakusahan niya na ito daw Duterte camp ang nasa likod daw ng naganap na tensyon at putukan sa loob ng Senado na nangyari ho kagabi. Ayon sa mga mababatas, hindi nagkataon lamang ang kaguluhan dahil sumabay ito sa opisyal na pagpasa ng Kamara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gititinyo, ginawa di umano ang pananabutahe upang harangan ang pagtanggap ng Senado sa mga articles of impeachment mula sa mababang kapulungan. Nakasaad sa formal na reklamo ang mga mabibigat na kaso laban sa Vice Presidente kabilang ang maling paggamit ng 500 milyong pisong confidential funds, tagong yaman sa kanyang sell-in at ang kontrobersyal na banta ng asasinasyon laban sa Pangulo, First Lady at Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwasyon din ng kongresista ang perfect timing nang bigla ang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa na nagtago ng 6 buwan bagong insidente ng putukan. Ayon pa kay Tinio, ginagamit ng alyansang Duterte ang kaguluhan upang ilihis ang atensyon ng publiko sa kinaharap na pananagot ng kaniyang pamilya. Bagamat tinanggi ng bagong pamuruan ng Senado ang koneksyon ng nangyaring kudeta at putukan sa impeachment, nangako si Senate President Alan Peter Cayetano na agad silang kikilos bilang isang impeachment court kapag natapos na ang lockdown sa gusali. Pero yun na nga, natanggap naman na kagabi yung articles of impeachment. No? Habang nangyayari yan, binideliver dun sa, hindi ko alam kung anong gate ba yun. Ano? So, nando naman, natanggap naman nila ang articles of impeachment. No? Ang tanong, hanggang kailan kaya ang lockdown dyan sa Senate? Alas 8 na ho ng umaga at yan ho ang detalye ng ating top 3 headlines today. Kung meron ho kayo mga greetings at requests, alam nyo na ho, ipadala nyo na ho yan sa amin. Ha? Kung may mga karagdagang kayong requested songs, pwede rin ho ninyong i-text yan sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Alas 8 na ho ng umaga. Time check brought to you by Alaksan.
2: Hey, Kavibes! Are you